0: Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyan pugay ang ating mga lolo at lola ang haligi ng ating pamilya at lipunan na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola!
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbanting.
1: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin nito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan! Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbanting.
3: From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagding ug kabagkada, kumusta ug maayong buntag ganinyong tanan, anian ang BBC Daklit Balita alas 9. Atod ka nato sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa pagpanguna ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. 32 ka reservist ug 32 ka enlisted personnel ang miapil sa Platoon Sustainment Training Class 01-2026 nga gisugdan sa 902nd Community Defense Center sa Philippine Army dito sa Camp Domingo sa Garyo, Manukan, Zamboanga del Norte. Iauhag si guest of honor and speaker nga si First Lieutenant Romulo Dawilan III ang mga partisipante nga aktibong moapil sa mga practical exercises. Aron mapalambo ang kahibalo, disiplina, pagpangulo, gandam sa pagtuman sa mga misyon. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Baydin 9, Chiril Unyot Lirazan. Dagang salamat o maayong buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Dini sa ito ang programa ng Tunog Pinoy, mga kabagting, inyuhang madunggan ang mga musikang Pinoy na hinimo sa or gikanta sa mga Pinoy singers, Pinoy artists. Sukad kanya to hangtod karon. And dinhi po nato i-introduce ang mga bagong kanta or baguhay lang nato nga nasagap nga kanta. May usahay good nga familiar nato ang music pero wata kay balo unsay title and kinsa pud ang singer. Busa ka mo din ha, tune in na sa DXBZ Radio Bagting 756. Pero yung madunggan ang mga musikang Pinoy. Ang tunog Pinoy, lahi ragyod basta Pinoy mga kabagting. Only here sa tuwang programa. And contact number sa itong pagpanag-uban alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, inyong mga greetings, inyong mga song request. You can message me through 0909-102-0005. And you can comment sa itong Facebook Live sa BBC's Entertainment. Pero nato ang mahatagan ng pagtagada ang inyong mga song request and ang inyong mga patunog Pinoy. It's 9:04 in the morning, mga kabagting. And our first music this morning. Pwede ninyo ni-search ang title ani kay Ikaw Lang by Nobita, mga kabagting. Thanks to our IT. Kay sila may nag-download ni ini. So ito nang i-introduce sa publiko, sa itong mga listeners, kung nindot ba yun ni ang Ikaw Lang, ito nang ipadungog karon mga kabagting. Anyway, good morning sa itong mga kaigsunan ng mga mag-uuma, nga nakaroon sa kabukiran, sa mga inahan, mga auntie, mga apuhan, nga nakaroon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. And sa mga drivers nga naglata sa kadalanan and of course sa mga mangingisda nga naglawig sa kadagatan. Stage 1 mga kabagting and here's our first music this morning. Ikaw Lang by Nobita.
1: Radio Bagting.

0: Radyo Bonbon.
1: Alright, that was Ikaw Lang by Nobita. Ikaw lang daw ang iibigin. Inood ba na Adrian? Single pa ka? Oh, single. Wala man kuyog ang uyaw. Single yun na. Kayo, wako man nakasal, no? Na, ikaw lang daw ang iibigin. Uyawan. Ikaw lang, pwede man na yung naghanag sidekicks, yung naghanag mga extra. Ay, dyan mo to, oh, anak. Unless otherwise, charot lang. Contact numbers sa itong pagpanag 1-0909-102-0005. You can comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. And don't forget to like, share, and follow sa itong programang Tunog Pinoy nga na karon naka-live sa BBC's Entertainment. Good morning sa itong mga standby viewers. Sa itong 6 million viewers. Nakanunay, naka... monitor, basta kay mag-live na sa Tunog Pinoy. Naadayin sila, kalitig abot. Pasensya na kaayo. I just want to extend my apologies to everyone sa po mga Tunog Pinoy listeners. Wala yun ko gahapon. It is because ni attend taog press conference kapihan sa Rehiyon 9 ang invite kagahapon mo ang regional director sa National Commission on Indigenous People kon NCIP sa dito nasuta nga karong bulana di ay mao ang anibersaryo ika-29 nga anibersaryo sa IPRA, Indigenous People's Rights Act. So kamo diha mga members sa IPs, mga Indigenous Peoples Community, ayaw gyud mo kaulaw sa inyohang mga kultura, sa inyohang tribo. Dapat ipagmalaki ninyo na. Because you are unique. Matod pa ni RD Lanson gahapon, ang mga subanin, mga gwapo o gwapa. Muna nga dapat inyo gyud na ipasigarbo mga members sa IP communities na you are unique. Not just mga Subanens, and of course, including

0: introduction pa lang tong mga kabagting o mga kabagting radyo. Balik na to sa atong tunog Pinoy. Good morning, Mylin Caballero Monteza, all the way from San Francisco, Tabina, Zamboanga del Sur. Good morning, Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa Monteza family, Bariga family, Caballero family, Tubal family. And sa tanang naminaw ni mo karon, Ate Cheng, Mayo morning. And of course, good morning ni Mary Joyce Sumido. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa tanang akong friends. Request kog song Alipin by Shamrock or Bolong by December Avenue. Please play po Ate Cheng, watching here sa UP Maguindanao del Norte. Good morning mga taga Maguindanao del Norte, mga sakop sa Barm Region, Region 12, Region 10. Kung nasa maabot ni nga to ang sibiyahan. Good morning kaninyong tanan din ha. Dinagin mo na ako matagsa-tagsa. You're part of Kabagting. Good morning ni Puyos Elpidio Skiptron Ate Cheng, John Achimio. Yeah. Good morning. Patunog Pinoy lang ko ni Mama Mila Magapuyos Dias Tiguma Karonog sa akong manghod si Maymay Dias sa Dimataling og si Michelle Christopher diha sa Bulanay Suminot Zamboanga del Sur. Og sa Puyos family Ati Cheng, Maga family, Happy's family, Albarico family. Request kong song Ati Cheng, Kung Lalaki Ka Lang by X Battalion or Hindi Na Babalik by this band. Kamsam nida Ati Cheng, watching here sa Notre Dame Village, Cotabato City. Good morning, usab ni Aljo, namukat-kat. Good morning, Ate Cheng. Patunog Pinoy ko sa tanang naminaw ni Mokaroy. And of course, good morning ni Marian Alec Dawis. Ate Cheng pa, tunog Pinoy ko ni Aljo, namukat-kat. Yes, watching here sa Manukan. Si Sayan Manukan Zamboanga del Norte. Pasensya na kaisa ko ang mata kahalap. Bisag nakaanti para na. Nagpiyong lang gihapon. Good morning ni Cipriano Abergas. Thank you for watching all the way from San Francisco, Tabina. Yes, Marian Alec Dawis. Wow, so banin man me. Yeah, of course. So you have to be proud that you are part of the IP communities. You are protected under sa IPRA, Indigenous Peoples Rights Act. And what is the unsay nakanindot sa IPRA? Ang ancestral domain ang mga kabilin sa inyuhang mga kaninunuan. Ang mga yuta nga nasakop sa ancestral domain, bawal siyang ibaligya. Unless otherwise or otherwise, mapasakaan dyan mo ang kaso. So, ayaw gina ninyo ibaligya kay na. Delikado yun mo. Juan Elga, good morning, Ate Cheng. Request kong song, Huwag Na Sana. Thanks, Ate Cheng. Alright, mine, 17. 9:16 murag ning os-os man. 9:17 man taong panlantaw. Alas 9:16 sa buntag mga kabagting station, another music for you this morning. Kanisa ang ako ang i-play ron. Later on na inyohang mga request. Kaning dahil minahal mo ako kay wala ko nakadungog ini. Station once again mga kabagting, just comment your patunog Pinoy and your song request. Atong paningkamutan nga atong mabasa sa atong pagbalik.
1: Radyo Bagbag.

0: Alright, 9:19 in the morning mga kabagting. Sa Pikas Bahay na to sa nga pasalamatan na pag-usaba ang mga nahimong kabahin sa 26th anniversary sa Radyo Bagting. National Irrigation Administration Region 9 noong Lading Broadcasting Corporation, Virginia Food Incorporated First Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Lagip na usab ang AB Signature Sprints and Souvenir Shop, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic, Miss Marvel and Dapo, the Sabana Queen from Sindangan, Zamboanga del Norte, Barangay Santa Maria Officials, Pagadian City Councilor Roger Acidilio, San Pablo Mayor Divine Nelly Taucan Anghad, Nature's Gift Marketing Corporation, Cherise Lichon House, Sweet Temptations, Dinas Vice Mayor Mwads Maulana, San Pablo Vice Mayor Banjo Cordero, Lola Sweet Little Things, Gilius Office Supplies, Dokzan Bigazan, RSB Trading Incorporated, Oy Masoy Wine Factory Incorporated, Laikas Kakanin, Pagadian AK Bingo Incorporated, JC Lumbaran, A Nature Herb, Mr. and Mrs. Francisco Onyot Sr., JL Rias Dessert and Kakanin, Amlan Purified Waters, Bonso Vlog of Itorma Family Inn, Malagala Dumingag Zamboanga del Sur, Mr. and Mrs. Robert and Sharon Brown, Kapitana Che Tampos and Mrs. Marina Tuwal, Miss Mercy Iligan Unyot. Lakip na usab ang Marings Kakanin and Food Bila o Package, Pagadian City Parole and Probation Office, Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concerns, and Edwin Rimuto Branch Head sa SSS Pagadian. Lakip na usab ang Kinatibukang Pwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation. 9:21 in the morning mga kabagting, break sa taong manining pipila ka mga pahinungdan.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Hand Washing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash out cloth, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun ang paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
3: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang edukasyong pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang iyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.
7: Radyo Bagting!
8: Alright, 9:33 in the morning, mga kabagting. Good morning ni May Sanchez. Naglanto sa tong Facebook Live karon. Thank you for watching. And don't forget to share also. Good morning ni Johnny Baco Buendia Ati Chang. Pa-shoutout.

All right, 9:36 in the morning, and you're still there watching with me, listening with me sa tong programang Tunog Pinoy. Thank you. Daghan kayong salamat kaninyong tanan mga listeners and standby viewers. Good morning, Mir Ruel Pasigna-Signa. Good morning, Ate Cheng. Patunog Pinoy ko sa Pasigna-Signa family, Miharis family, Aki Bugas family, Abiliana family ang nagpatunog Pinoy. Si Ruel Pasigna-Signa din sa Taguig City. Request kong song, Ate Cheng, To Love You More by Celine Dion. Salamat, Ate Cheng. Ang pwede na ito ma-play is katurag yung mga request mga kanta nga gikanta sa mga Pinoy singers. Pero murag na may gakanta ni murag si Sarah Jeronimo Masinog na revise niya ng To Love You More. Na sana lumayo. Alright, another music this morning, Huwag Na Sana by Arkasha. I don't think so kung maubani ang request ni Juan Elga from Poguan, Mahayag. Okay, maumani ang nigawas sa akong playlist. Pa-confirm, sir, Juan Elga, if maubani ang music.

Alright, 9:43 in the morning, mga kabagting. Pasensya na dyan kayong nawa, tagkalit. Palong po na to ang Facebook Live kay Ning Trip Off o nga to ang kuryente. Anyway, madungog ramang gihapon ta ninyo sa radio. Basahon lang gihapon ako ang inyohang mga patunay.

0: ilahang mga comment ang awan naman ni. O maunan ni. Alright, thank you so much kaninyong tanan mga kabagting sa mga naminaw paghihapon karon sa ato ang programang Tunog Pinoy. Pasensya na jud kayo kay ning kalit og trip off, so nawala ang ato ang sa ngalan ani, ning kalit kawala ang ato ang programa. Anyway, 9:44 na gyud sa buntag dinhi sa tong panag-uban. Stay tuned una mga kabagting, commercial break sa ta. Ikaw ang
1: Radyo Bagbag. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

Alright, 9:52 in the morning, mga kabagting, dinis sa itong pagpanag-uban sa itong programang Tunog Pinoy. And sa mga nagatang de katong sa 26th anniversary, greetings, pangitaon sa nako ang inyo ang mga names kay... Takedown ni Meta ang live dito sa BBC's Entertainment official Facebook page. So, kung ma-retrieve na ako, I mean, makuha na ko ang name sa akong nabasa sa BBC's Entertainment nga page. Namang ko'y isa dito nga nindot sad og message. So, paningkamuta na to nga mahatag na to. To 3 sila kabuok mga kabagting. Alright, wala na tayong igong oras sa itong pagpanag-uban na nata sa katapusang bahin samtang sa dili patama na milit. Daghan din kayong salamat sa miabag sa itong programa karon ng AB Gadgets Bagarian. Ang ita baka mong barato pandikalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories ayon nakabalaka available na sa AB Gadgets. Ang italan din na sa inyong lugar, AB Gadgets, legit gina silang nagbaligya ang mga cellphones and other accessories. Wala na tayong igong oras sa itong pagpanag-uban. Hantod na lamang ugma puhon sa samang takna og istasyon. Dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ako si Bagding 29 Webe, your Ate Cheng. Thank you and good morning.

0: Rádio Batim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madiling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, paaralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Vagabundo.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit, Balita.
5: Maayong buntag, Bagting ug Kabalkada. Sanya na ang Daklit Balita, alas 11. Gipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center kon ATI-RTC9 ang training on gulayan sa bayan on high value crops production alang sa mga miyembro sa Rural Improvement Club kon RIC ug 4-H Club dito sa Mifamco Hotel, Pagadian City. Gitambungan kini sa piniling mga miyembro sa RIC ug 4-H Club gikan sa nagalain-laing lungsod sa Zamboanga del Sur aron mapalambo ang ilang kahibalo ug praktikal nga pamaagi sa pag-establisar ug pagdumala sa produktibong gulayan sa panimalay o komunidad. Tumong usab sa pagbansay nga mapaligo ng produksyon sa utanon, masustansyang pagkaon, food security o dugang pang panginabuhian sa mga komunidad. Ang maong balita giabagan sa Pagadian City Parole and Probation Office sa kinisibagding 28, Kimberly Namuag. Maing buntag, ganatong tanan.
4: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
6: SkyGo Pagadian Branch nagtanyag og baratong nga down payment sa kantidad nga 1,499 only alang sa mga business model nga motor sama sa King 150, Wizard 125, Wizard 175, TM 125 og nag-offer sa silag straight monthly sa ilang mga motorsiklo. Unsa pa inyong gihulat? Bisitahan na ang ilang opisina nga nanahimutang sa Purok Upper Bagong Silang, Balangasan, Pagadian City. Pangitaan lang si Ma'am Christine Irish Gasalatan o tawag sa ilang cellphone number 0919-071-7134 o sa ilang FB page SkyGo Pagadian.
7: SkyGo, the best for you!

0: Radio Bad Ding.
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsag, ang bukid doon. Gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: Makato ganing ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga ihayo.
2: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga lalapit yan. Magrapag yun ko atang mga guloy yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Sige pa ka na limulay.
3: Siyon.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Tuloy mo edad.
3: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
8: family. Pasok mga

0: Radio Bad Ding.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: oras, a las 11:30.
1: Radio Magbaking King.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
4: Yes, welcome na usab sa itong programa. Ang Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia. Oh, shout out ya kaninyong tanan. Hudyaka sa kahanginan. Shout out po sa mga kamulo na uga digamo karong panahon na. Shout out po. Sa tanan-tanan. Nga mga kanang naa diha karon nagrelax-relax karong panahon na. Ug naminaw na usab sa tong programa. Monay akong gihingon mga kaudyaka kutob. Nga naay hangin. Anaas Lady Antonia. Hudyakas kahanginan na kaubas Lady Antonia. Programang gahatag og lingaw og kabusaw sa inyong mga oras. Shoutout ya kaninyong tanan sa itong mga nanay, mga tatay nga giisa na nila og pagkulintas ang radio. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo og biyahe karon. Shoutout ya kaninyong tanan mga igsuona nato ha. Ingon man sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ay, sa ato mga OFW, samping mo kanunay diya, ha? Ay, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, ha? Anamatay numero ang 0997-765-9923. Hudyaka sa kahanginan! Okay, para ni sa inyo. Mubalik na po, Lady Antonia! Hudyaka sa kahanginan! Ah!

0: buksan mo, papasukin mo na. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Labi na gusto ni mo nga buksan mo ang iyohang memorya. Oh, niya gusto ka nga di ka makalimot og dali. Natay Memo Smart Capsule. Oh, nindot kay ni kay basi mag-apply kag trabaho mga kaudyaka ba? Oh, mag-apply kag trabaho niya mo yon ang interviewer nga.
1: Ah, oh, kung ako akang dawaton. Unsa may matabang nimo sa kampanya?
0: Sa may tubag nimo mga kaudyaka kung mag-apply ka dito sa usa ka kampanya. Unya pangutanon din ka mga kaudyaka.
1: Oh, unsa may imong buhaton kung unsa may imong buhaton kung dawaton ka sa kampanya?
0: Unya ikaw kay ulang kaalam-alam ba?
1: Kung ako ka kag dawaton sir, unsa may matabang sa kumpanya?
0: Mutubag din ka nga.
1: Ha? Ah, tinabangay ragunta diri ma'am. Oy, lisod po nakuha ta ng trabaho. Tinabangay ragunta ma'am.
0: Kuha pa gani kag i-hire football ka na. Dapat natay good memory mga kaudyaka. Natay sakto nga panguna-una. Saktos pagtubag. Okay, ang tao bitaw masuta biya kung unsay pamatasan daway sa mo istorya mga kaudyaka ba? Daway manubag ba? Oh, daway mo kuan sa imo ha, mo reply sa imo ha. Pakita gyud po natong batasan sa usa ka tawo. Oh, samot nagikan sa iyang unahuna, iyang masulti, iyang baba. Muna siya nga natin gitawag Memo Smart Capsule. Oh, para gusto ninyo bitaw nga kana bitaw matingala ka kahinay kay mong pag-recall sa impormasyon.
1: Okay.
0: Kung sa ganitong, nako'y ingon ni mo Brad, pero nakalimot, mangkuugma na lang.
1: Brad, ganang, kuan Brad ba? Ganang, ugma na lang Brad, nalimot ko.
0: Kailangan yun nga, abtik atong memory. Okay, kanibitaw nga, gitawag nga Memo Smart Capsule. Dako kay siyang tabang kay pagpaligon sa imong memorya, pagpataas sa focus o concentration. Supportas brain function, pagpakunod sa stress tungod sa kalimot. Og pagtabang sa overall brain health. Ang Memo Smart Capsule, makahatag sa maayong performance imong adlaw-adlaw nga buluhaton. Shoutout Langs Kituray, Jess Barangay 10. Rehas Mancera, Liwela Papaya Perez, shoutout Marlo Babati. Ma'am Tonya, Sorilia, Ma'am Pasta Martinez, Ate Jane. Og Lady Antonio, salamat Marilo, di ay ni Ipoy-Ipoy, haha. Kung saan na kaya kung naingon ba nga ni haha man siya? Ingon ba ni Jerry Pabating, Ansis. Conchita Iting, maulian na imong sipon og ang your good health. Dapat na kitawag Memo Smart Syrup. Ang atong mga anak, ato pong tagaan og kanang sustansya mga kaudyaka. Dapat dili lang mga ginikanan ang bright apil ang mga anak. Okay, kanang inyong mga anak lagi sa gikaingon ko pa mataga adlaw. Muna'y mulingkod sa Senado pohon. Wa ka kabalo. Wa beta kabalos dagan sa pangutok sa tong anak mga kaudyaka. Mintra sayo pa, paimna na ninyong Memo Smart Syrup. Okay, wa ka kabalo nga siya'y Senate President pohon. Siya'y majority leader. O siya ba kay media nga, kabalo siya ba nga, unsay fake news ug dili? Ang kanang mga bata nga nasa inyong kiliran karon ante, mga angkol. Muna'y muhulma sa nasod nato pohon. Munang tagaan na ginato na siyag kuan mga kaudyaka sustansya. Ang ilang utok sa bata pa lang, kabalo na kaayo mo recall sa mga impormasyon nga dapat matunaan. Oh, muna siya nga Memo Smart. Ulo sa Lintari, akong mama nga gwapa, liwat ni Antonia. Shoutout dyan sa Humilside, Barangay 9 ha. Shoutout dyan kaninyo. Ang kaning Memo Smart syrup mga kaudyaka, makatabang kini aron mas dali makasabot o makarecall sa gitunan ang inyong mga anak. O niya nindot kay kay para maayong performance sa ilang klase. Apektado ba ta mga ginikanan ba? Kung gipatawag lang ta sa itong teacher sa imong anak mga kaudyaka kay, Mrs. Bisaron siya tudlo na ko ani imong anak, di lagi kasabot. Ikaw din mo reklamo. Mama, isa't pag-inana nga di kasabot akong anak, ma'am. Oy, gipa-eskwila gina ako kaya di kasabot sa balay. Unya karon nga di rin at sisiguran, di gabo kasabot. Mrs. Ang ako wala nga, tagaan po ninyo og suporta inyong anak. Dili lang ninyo i-rely diri sa kuan, sa eskwilan.
1: O sa lugar, ma'am. O sa lugar, polos ninyo na eskwilahan mo na ganin ni ma'am nga nakuha.
0: Mrs. Nakasabot ba ka, Mrs.? Kaya akong pasabot po.
1: Wako kasabot! liwat ko sa kong anak.
0: How much is Memo Smart Capsule? O diba, nangutan na, kaya una-una nga, hala, lagi Antonia ba? Ako sa nipaganaon akong utok, oy di abi kay ay dara na ta, di na tapoy wa na tay kalapatan nga tagaan na to gigayon ang atong utok nga makarecall pas mga impormasyon sa unang panahon. Oh? O mo na siya nga magmemo smart capsule ta 20 pesos per capsule, 20 ra ha. Pila man dai inyo ang kanang nakay 20 pesos karon sa imong bulsa? Unsay imong unahon na nga gamitan anang 20? Ha, unsay gami, unsay gamitan nimo? Palit ni mo sigarilyo para imong baga mo musamot og kaasinso, gabay. Ba di ba mga kaudyaka? 20 pesos ra ang Memo Smart Capsule unya. 200 pesos per botilya ang Memo Smart Syrup. Joke time! Usa ko no kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Na ako no'y magtiayon. Ang magtiayon, mga kaudyaka, usa ka Chinese ang lalaki, unya Pinay ang babae. Chinese ang lalaki, Pinay ang babae. Unya kay kaning Chinese, mga kaudyaka, kay kuan, unsay tawag anak kanang nagluya naman ng Chinese? Oh, nagluya man ang Chinese, mga kaudyaka. Moabot gets punto. Oh, nga mihigda gid ang Chinese. Ay samtang in town nagluya ang Chinese, mga kaudyaka. Ingon in town Chinese iyang asawa.
2: Ako, lapit na patay. Lapit na kamamatay.
3: Ay, Labs! Ay, apagana, Labs!
2: Hindi na nako kaya. Hindi na nako kaya.
3: Ay, apagana, lagi Labs!
2: Hoy, mangutahan ako sa imo. Mientras wala pa kumawa ng kalibutan.
3: Otsa man at Labs?
2: Hoy, mientras wala pa kumawa ng kalibutan. Ikaw, tug-an tinood.
3: Saan siya man at Labs?
2: Ikaw, magtug-ag tinood. Kinsa may amahan. Anang kinamanghura nato?
3: Hotsa Labs?
2: Hay, tubagang akong pangutan ha. Hapit na ra ba kumawa ng kalibutan? May lang magtug-an kas tinood. Kinsa man ang amahan? Anang kinamanghura nato? Nga perte man ang pangita? Ikumpara sa unom kaigsoon. Hoy! Tubag ako!
0: Nahadlok og tubag ang babae.
2: Tubag ako! Kay kung di ko nimo tubagon, di ginako ibalhin akong hari-arian sa imo. Akong hari-arian, di ginako ibalhin sa imo.
3: Kanang Love! Ayaw Love!
2: Pagtugan na lang yun, tinood. Kinsa man ang amahan, anang kinamanghura nato nga perte man ang pangita ikumpara sa unom na kaanak nato.
3: Tug-anan talaga lang ka sa tinuod, Labs.
2: Oh, sige, tug-anin ko. Tug-anin ko.
3: Ang amahan sa atong kinamanghuran, ikaw, maura gyud na siya ang tinuod ni mga anak. Ang siyam, dito imo.
2: Hoy, kabuang di ba?
0: Gisaway pa niya yung madig. Pastilan. Na, natigok na nun ng Chinese. Kaya iya pang gisaway nga. Kinsa man ang lahi man nagdagway na itong kinamanghuran. Kabatean, nagnawang. Mura po na imong tinood nga anak. sa muka po dali. Aga syempre po natin gitawag nga Verticure Capsule. Oh, basin ba yag na football ka na, sige ka kalipong. Ano natin, Verticure Capsule, mga kaigalaan, the best kayo ni para sa mga tao na vertigo. Oh, iluwas in taon imong kaugalingon, mga kaudyaka, gikans, mga kaluya. Labi na yun kalipong. Ang Verticure Capsule, dako kay tabang, makatabang sa papakunod, kahilog, lipong-lipong. Makatabang sa pagpayos, balanse, makatabang sa papakunod, sintomas, vertigo. O gingon man, makatabang sa pagpaligon, sa balanse. O mapalit sa mga, ang ato ang Verticure Capsule. O sa mga parmasya, kung naamo diya sa may... O Marbel Cotabato, South Cotabato, na inangutan na mga kaudyaka, mapalit ang ato ang mga produkto sa Amas Verticure Capsule. O diya sa may South Cotabato, diya sa The Good Life Pharmacy, diya sa Marbel. Elise Pharmacy Main or Branch 1 or Med Pharmacy o Meds Life Pharmacy diya South Cotabato, ha? Ay, shoutout diya kaninyo mga kaudyaka as mga naminaw karon sa itong programa ng Udyaka sa Kanginan. Sana o barko diya sa mga sibugay, Mabel, oh, Ayubat, Alantong Family, Sulilawan Family. Oh, shoutout diya kaninyo. Oh, shoutout diya kaninyong tanan. Anyways, patungkol sa tag-sunata, mubo lang mga kaudyaka nga sunata, ha? Kay para ma-relax po ninyong panguna-una, kay di lagi pwede mga kaudyaka nga puro na lang yaw-yaw niya itong programa. Bawadan man mo gana, mura bang nindot niya itong tingog. Oh, muna siyang mubalik ras Antonia. O sa may nindot? Kaniyo, nindot ni, mubalik ra ko. Labi na itong nagbunot o globe diha karon. Shout out, Kiay na!

blow me out, pull me down, put my feet back to the ground. Muna siya, pull my feet back to the ground. Bisan unsa pa nakatase mo nakabot, ibalik yun na imong tiil, dihas lapalap, ay lapalapa, sa yuta. Pull me up, pull me down, pull my feet into the ground. Aside sa Nature's Gift Vision Pro Capsule, natay gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Wow! Okay, dili man ang mga idaran ra nay mata, apil ang mga bata, mga kaudyakan ay uban mga bata, problemado na ang mata. Muna siya nga the best kayo oy para sa tuwang mga ginikanan diha. Namoy mga anak nga bata pa kay edad pero gakuan nag antipara na. O mga bata nga sige pitok-pitok ang mata kay murag hapdo siguro pirmi iyang mata. Oy abi ninyo na isulbad ana mga kaudyaka. Dili lang para sa mga edad nga saktog edad. Apil sa mga bata na tagitawag nga Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Kani mga idaran nga nang ambisyon og syrup ayaw na intawon ay. Dito nakaskapsol nga namo syrup pamangka. Kato mga ginikanan, usahay ba magsakit ang mata sa inyong mga bata? Labi na kung mag-agoy. The best kay ni labi na gyud ang mga bata nga sige lag cellphone. Tablet. Sige tanaw og TV, kabantay mo anang matingala ra ba ko anang ubang bata kay gatanaw ga side view ba? Ang TV nastunga pero ga side view ga nagtanaw oh. Oh gatakilid murag ang TV to as kilid ba? La hala! Lagi kay mga kitay na inaanak nga bata mga kaudyaka. Okay, hantod karon sa mga kabaryuhan mga kaudyaka o sa mga uban nga mga lugar na manggihapon ang sa unang panahon bitaw nga mga kuan nga makita na og TV basa silingan. Unya makaremember jud ko daghan kay mi mga kaudyaka, mga bata pa mi sa una, BHS pa. Nari ko usa ka silingan ba nga sa ako siya gaatubang nara ko siyang kilin. Unya ang TV tuas tunga. Hoy! Ganong sa ako magkagato ba nga tuwara man sa kilid ang TV? Gatakilid, uktan na ba yung mata? Gipanatakilid, kulang na lang matagak ang katong black pitaw siyang mata. Puro puti na akong kakilid. Pwede na nga katawa na, nakakatawa lang ko ba kayo puro puti. Basin ba ang problema na inyong mata sa inyong mga anak, mga kaudyaka? Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Usan ni siya ka supplement nga dunay vitamins ug ana kanindot na siya malugay extract DHA lutein zeaxanthin ug zinc para sa dugang nutrisyon pagatiman sa himsog sa mga mata sa inyong mga anak. Ha? Kung gusto niyo nga klaro nga pananaw sa inyong anak, Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Kung gusto nimo nga nindot mo dimong pananaw, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Muna'y kalainan ang mga idaran, kapsul, ang mga bata, sirap. Oo ba? Aga siyempre ay mo kalimot sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mauni siya ang kape! Ipanghambog ganin ninyo nga kape. Pag inom kayo mo Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaigalaan. Oo, kanang wakay gana mo kaon sa buntag kay pag mata pa lang nimo in love na ka. O baka, pabisi-bisi para ingnon. Ay, wapa mga ikaw ka pa maaw, kailan ako'y kibuhat. Pero sige, ranig cellphone. Gamit mo sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami ang lasa, healthy, ug taas ug antioxidants. The best kay para ikapulis imong pamahaw, bahala lagi ipuli nimo sa imong bana ning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kay ni mga kaudyaka kay ngano? Nani siya ay kanang din siya basta-basta ordinaryo nga kape kay naman siya magustin. Natural anti-inflammatory, makapaminos ka sakit o gubag lawas nindot para sa immune system o panit. Napagin siya barley grass. Ang nakanindot aning nga kape, baka itong mga tao bitaw nga dili ka Bangladesh mga kaudyaka. Kabalo namun sa lang Bangladesh. Kana bang... Woto mo sa inyong CR mga kaudyaka o niyang pahunga mo sa inyong gibati pero nabta na lang tungas uras wag yun napakapahungawan. Kaya di maday ka Bangladesh. O gamit mo sa kitawag Nature's Gift Purple Corn Coffee. The best kindness mga tao nga kusog mo kaon pero di kabawas. Shoutout Antonia, gimingaw ko ni mo. Marjo Kabang, ay gin mo patakag kamingaw na kuha kay wara bagay tambal.
Oh, diya Salong sa Buanga del Norte, shout out diya kaninyo. Micaela Habagat, Deris Quezon, si Ambana Ronald Taneo, shout out diya kaninyo, ha? Oh, Antonia. Oh, tudluan ako ni among silingan nga di mag-inarte, Antonia. Kaning Nerflex capsule, mga kaigalaan, nagyapon ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man, Antonia. Oh, sa ngalan nga nerves, unsa man ay ng nerves, mga kaudiyaka. Para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Kisa may pwede mo inom sa Nerflex capsule. Katong itong mga tao nga permi kapoy sa trabaho. Katong mga tao nga sige lagpaminhod. Katong na ay muscle cramps. Agoy ka ni. Oh, nakatry na rab ako. Ikapila, naging ko natulog, mga kaudyaka. Nakamata ko kay gikraman akong bangtak nga murang lamok. Babe, agay, pertig yung sakita, oy! Kanay mong bangtak, bataw. Muna na akong gingon atong niyangi nga. Ang imong bangtak, bitaw dire sa likod, mubalin sa tubangan. Nakatry na mo, ana? Na, pertig sakita. Katong mga tao nga kulang sa tulog, pwede mo mag-Nerflex capsule. Basta kayang Nerflex capsule, pangligon sa inyong kaugatan. Mubalik rapos Lady Antonia, mga kaudyaka.

0: Kita ginakong pagka-KI ninyo mga kaudyaka ba? Katong mga halap ang mata diha. Nagproblema mga kaudyaka kung sao nila pagtanaw ang mga letra. O kung sao nila pagplastar ang ilahang mga pananaw. Pinakalisod mga kaudyaka. Pinakalisod mga kaudyaka. Kanang halap-halap po di mong mata. Nakasinati baka kahanap sa pananaw, lisod na imong pagbasa o niya murag di na kay kakaklaros mga letra. Sulayi mga kaudyaka ang gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pakatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran, nga perme, gyud in tawon, manil F. Sige, basaw niya, di maklarong mga litra. Nature's Gift Vision Pro Capsule, mapalit sa mga butika, nga nasin yung mga lugar. 18 pesos per capsule, ragyapon mga kaudyaka. Munang relax na mo diya, mga kaudyaka. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kininga oras, kininga programa. Giyatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memosmart Syrup. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Vision Pro Syrup. Memosmart Capsule. Lingon man natuwang Verticare Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia. Manamilit ka ninyo. Hantun na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! Rock, rock, radio,

0: Rádio Bambim.
1: Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, kapsul o coffee. Kay ang finding na ako atong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyod siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikukuhan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, day nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagini.

0: City o ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radyo Magbating.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
3: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Oras sa tudkan nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: Mga pagadi-anons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory ug tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaga Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
4: Ngayong second week of October, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week, isang paalala para sa lahat ng ating kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng ating kalusugang pisikal. Sa paaralan man o sa trabaho, mahalagang suportahan at hikayatin ang isa't isa na maglaan ng oras para sa sarili. Matutong magpahinga, makinig sa iyong damdamin at kumonsulta kung kinakailangan. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating isipan ay hindi tanda ng kahinaan kundi simbolo ng lakas at pagmamahal sa sarili. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging produktibo, mas masaya at mas handa tayong tumulong sa iba. Kaya't gawin nating normal ang usapan tungkol sa mental health at sama-sama nating buwagin ang stigma na nakapaligid dito. Remember, taking care of our mind is just as important as taking care of our body.
5: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mommies at daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ang oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglaya na akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting. Oras sa tudga nato ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: BBC Taglit Balita.
4: Kabagli kabalkada, ania na ang BBC Taglit Balita alauna. Mas gipahugtan sa DSWD Kalahi Seeds ang pagpangandam sa lungsod sa Kumalarang batok sa mga kalamidad pinagi sa Municipal Resilience Planning. Gabahin kini sa programa nga panahon ng pagkilos sa Philippine Community Resilience Project nga nagtumong sa pagpalig-on sa pagpangandam sa lokal nga pagamhanan o mga komunidad panahon sa katalagman. Nisalmon sa pagplano ang mga lokal opisyal, mga pangulo sa barangay o mga miyembro sa Municipal Resilience Team. Pinaagi niini ginauman nga mas maandam ang Kumalarang sa mga katalagman o mas mapanalipdan ang kinabuhi o kaluwasan sa mga lumulupyo. BBC Daklit Balita alauna, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisig yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka, usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Rock Radio Magbating.

0: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oima Soya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Rock, rock, radio, magbating.

0: oras, a la una y media.
1: Radio Bagbaking King.
2: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay syrup, o niya, napod na siya ay kinini ang kapsul. Mauna na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ning hatagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay. Tadla sa lapihan sa baybayon, nakulit ang kanhitang kagahapon. Sa tanaman sa kabulakan, mibuklad ang piyuros sa imong kabatanon. Sa maaniag mong panagway, mipasumbing ang katahumong talagsaon. Hinungdan nga kining kasing-kasing nabihag sa imong kamadanihon. Sa dili hisabdan ang pinitik ni nga hundughan sa mga higayon nga ikaw akong hikitaan. Kay nasuta ko man ang imong kabuutan, busa sa gugma kong matinud-anon ikaw gisumbungan. Way sukod o dili matukib ang gibati kong kalipay, kay ang gugma kuwa mo gisalikway. Gidimdim ta ang katamis atong pagminahalay, timaan sa gugmang bugos o tiyonay. Makudamhang ang kalipay tang gisauan, maabot ba di ay ang utlanan. Isa ng labay ng katuigan, ako imo man lang gitali. Kay usa ka higayon nga diin nagkasugat ang atong mga dalan. Uban sa bag-o mong hinigog, maikaw nakikuban. Sa adlaw nga tanan, ikaw gihandura o ning takna sa kagabion, ikaw akong gihandom. Gihandom sa matag higayon tungod kay ikaw nagayod ang akong mahalon. Uban ni buyog og kabakaba nga sa kanato mihadla, atong naangkon ang kalipay og kamaya. Sila nakiguba, nakigambahan ni atong tanaman apan sakalit lang ikaw kanako mibiyak. O pagkasakit og kapait sa gidangatan kuning kalibutan. Pagkala sa kamandag gagitingal mo ning akong dughan. Daw sa malanag na kininggalamhan ko sa tumang kasakitan. Man sa maasgad ng mga luha, pintahon ako gilumsan. Ingon sa madugmok na kanako karon kining kasing-kasing sa tumang kasakit. Kaya ang gugmatang gisawan, mahanaw naman lang di ay sa hingpit. Sa akong pagtuawa ko na kinahanglana pa kanang langit. Daw galing sa kanunay lamang akong gisa. Buot ko pauntang awiran ang mga gutlo sa katapusan tang panagkita. Dili ko buot nga ikaw kanako sakalit lamang mawala. Apan gipasagdan mo lang kining alaot nga nagbakho sa imong pagbiya. Kabayran mog mahal ang naitos kong mga luha. Dili ko na unta buot pang tukbilon katong masakit kong kagahapon. Ang maniag mong panagway sa kanunay mihamok sa nagmalinaon kong katulogon. Bisan pa man nga daw malugtab na kining kasing-kasing sa imong kamabudhion, apan way gahum kining kalamhan sa paghikalimot sa matamis ng kagahapon. Pagkatamis ang dumon sa kanhitang kagahapon, ganto mga adlaw nga nanglalin sa atong kamalipayon. Apan karon igo na lang intaon sa paghandong, uban sa gugma mong maluimon. Gug gugmang walo ibon alang kaninyong tanan. Kanibi, pasayawa ko dahi.

0: ibog-ibog, ay ibog-ibog. Sibog-sibog di ay. Ibog-ibog nunon.
1: Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba, kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil, basi katuo mo nga, hyping rana, oh, kabalo ka na, parehar na tanang haplas, i-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga tong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Kisa rin ni Tod?
3: Si Juan ba, Ismar ba?
2: Ah, Juan Ismar, nga taga?
3: Buog.
2: Buog, Zamboanga, Sibugay?
3: Sibugay. Sa disgrasya na ako, na maihilot siya. Pakalakalakaw pa ko.
2: Na-disgrasya ka?
3: Oo. Oh, oh. Diver man ko rin. Pagka, man ako, makalakalakaw pa ko, pag abot siya ka tuig, mm-hmm. tungo lagi sa katiki, dili ka palitong tamba, dili ka pahilot. Mm-hmm. Motong lang sa silbi doon na po yung mukuan sa kuwa, nagamit ako, okay kayo ang Wonder Oil. Then ako ipanguan sa kuwa nagungol, then kanang sahay, magpanakon siya, nakikikuan, ipatak sa inutubig.
2: Angon sa man ang nagungol, angon sa man, ang?
3: Akong kaning akong mga tiil, magungol man o sahay.
2: Magungol, ganoon, naon sa man ang imong tiil?
3: Na lakwan ang kat maligsan.
2: Dayon, karon okay na ka? Okay na imong tiil?
3: O, naggamit-gamit ko, panibal, makatikang-tikang na ako, makagawas-gawas na.
1: Una na kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, epektibuha ay. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Tulang buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oo. Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, ni piske nagtambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, aniya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
4: Kagi ang Animal Vita, si?
5: Yes, sir. Sa wala, kung nagamit sa Animal Vita, kaya nag-anay man ko, pero mayroong anak sa akong anay, pito. Sunod, 8. Mm. Sarunda yun. Yang anak dosi.
4: Uy, nagkadaghan.
5: Oh, nabuyag ni ang baktin, sir, tar. Mm. Direda yun sa kusilingan, magulang sa kuang bana. Hindi ka buok yung anak.
4: Animal bite tag, yung gamit ato.
5: Yes, sir.
4: Kanindot kayo na, si. Salamat, oh, Kechi. Na- oh, ingna ang uban, si. Magamit ang animal bite tag.
5: Ako din yauhag ang tanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
1: Amitig, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ah, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Ah, kinsa gani ni ma'am, itong pangalan?
6: Si Emilita Salva.
2: Nga taga?
6: Dapuri si Makagwait, Trigo del Sur.
2: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Wonder Banaba Plus?
6: Ay, okay, okay kayo, sir. May ako pagigamit ka ron.
2: May iyong gigamit ka ron?
6: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
2: Nakabawas na po ka kada adlaw?
6: Oo, kada adlaw na gayon siya, kada buntag.
2: Sa paggamit ni mo anang Wonder Banaba Plus?
6: Oo.
2: Sa una di ay?
6: Biligyan ko kabawas. Sa tulo ka adlaw, upat ka adlaw, di ko kabawas. Magsakit ay ako siyan.
2: Kunya ka ron? Okay na?
6: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kada buntag na kumagbawas.
1: Unana, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. O, diba? Pag-aray ko sa Tumpagon CDO, silang Junior Aslag, Arnil Intira, Baing Intira. Nagpag-aray, Rusi Estable, June 7, Soon 7, Tumpagon CDO. Kaya Cards, huwag hindi paminawan rin sa Buanggita Negros Oriental, Alejandro Capini, kuya. Doon ay RSB rin sa Mangagoy Bislig kay gustong mupalit og Wonder Banaba Plus. Wala patay ko andiya kanang RSV. Puhon-puhon. Pag-aray ko sa Dominga, Glorigas Family, Montano Family. Mutios Family, labi na sa akong asawa nga si Arlene Mutios diya sa La Fortuna. Pag-aray si JR Lurigas din sa Uslob, Cebu. Dagan salamat kuya sa imong pagbasa.
4: Ah, Kuya Carl, Minaw Medis Artilim, kauban akong banda, Papa, shout out Kuya sa Marita family. Marites family, Kuya Carl, shout out ko sa mga Libradilla family o mga ginikanan ako na sa Mindanao, Tansin o si Papa Piling. Shout out ko sa pamilyang Andrade, another Gasta Yunson, Hersalia, Largo family, nagpa-shout out si Marlon Andrade from Laak, Davao de Oro. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog malay. Vitron Drops na eh. Kala mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
7: Ako daw si Rodelma Lumantam, taga dami, Sumbonga del Sur. Ang ako mong dito nang di ka nito hospital ato kay na hospital mong kupad pa nga nakana akong pinamanglihan.
2: Mm-hmm.
7: Sige siya hila ka nung dali na kayo sa kanong hutingan at tiyanda.
2: Mm-hmm.
7: Hindi nakatulog. Subod din na sa nang mga alas city hang to din na sa dayon. Namunta sige makapanin siya sa inyong programa ni Tia Cardo. Anong salit niyo kuan. Dito yan, namo.
2: Nagpalit mo nagpalit mo Vitron Drops.
7: Oo, Vitron Drops. Mga sa kabulan din siya, nagsugod to yung laki-lak, dahil ka lang butod yung tiyan.
2: Mm-hmm.
7: Yung ito, di palitan, yung ka ng Vitron Drops sa kung baan na. Kaya sige, yung pamina ni Kuya Cardo rin, makakamina po ko sa mga pisino sa uban, di ito, nipalit ko. Mga tulog ng grupo kaadlaw, na nakatulog mo ni ka ng tarong.
2: Tulog kaadlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, nakatulog na siya ang tarong.
7: Mm-hmm. Kaya, kung ba nagtanong sa'yo kayo, kanang mananalag din, katulog niya. O kung na po siya, di na po siya dali ka ng subawan. Kaya ito, itabang mo ka, gihubak ba, gihubo.
2: Gihubak, gihubo.
7: Sabi ko siya ginawa rin. Pero pagi tayo ng programo, wala, hantag ka rin, okay, nag-apag ang bata.
4: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang naminaw. Vitron Syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron Syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, o niya, pili ang pagkaon, i-Vitron Syrup na. Para po nga, dili daling magsakit yung anak, i-Vitron Syrup.
8: Sige, kuhan ko sir, malangga, sambuanga, sibugay.
2: Sige, nakagamit mo aning kuhan. Ano sa ito yung gamit nga, Vitron Syrup?
8: Vitron Syrup, sir.
2: Sa imong mga bata, o, kumusta ang resulta?
8: Kuhan ko sir, kanang pagana sa kaon, sir ba?
2: Mm-hmm.
8: Pagana sa kaon to nga, Vitron Syrup, sir. Kalo sa Ginoo, sir. Sus, bako kay kausaban, sir, karon og katungan may kagamit, sir.
2: Mm-hmm.
8: Sadyang gipag, gasulay may tami, sir. Dili gi binuang, sir. Tama-tama gi, sir. Ginoo ko. Mangita na magkaon ko, sir. Kaya sir, magkagol ko, sir. Kasi damay lang nga dula-dula. Mulig balay kay mga yung kaon. Kuhala ka. Inaanig gini rin kuhan ni Kuya Cardo di ay. Epektibo yung kayo di ay.
2: Okay.
8: Kuhan, sir.
2: Nga, pila edad sa imuhang kuhan, anak?
8: Kuhan, sir. 4 anyo, 5, sir. Kay 2 minutes sila, sir. 4 o 5, puro babae, sir. Puro buyag.
2: Okay. Nga, kumusta naman sila karon?
8: Kuhan, sir. Dako, di magpasalamat sa inyong mga kuhan, sir. Kanang yung
2: Vitron.
8: Vitron, sir. Sus, nalang, saon nalang, wala mo, sir. Dako, kung asawa, nalipay kong asawa, sir. Salamat mo kayo, sir, ha, sa inyong mga products, sir, ha. Okay. Vitron, sir.
2: Oo, kinsa ganin itong pangalan, sir?
8: Ruel, sir. Ruel Oracion, taga Malanga, Sambuanga, Sibugay.
2: Okay, salamat kayo, sir Ruel.
4: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron Tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron Tablet.
2: Salti daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron Tablet?
9: Pagkabati ko na ako aning programa, God, na, kuhan po ko ba kay Murag Pimente, mag... Okay, ganas pagkaon, may tao niya, luya kong lawas.
2: Mm-hmm.
9: So, akong gisuwayan. Pinipilaro ko yung pusuway-suwayar ko ba sinday o maulian.
2: Mm-hmm.
9: Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day, rin itong tumat, kagabuntag.
2: Kadabuntag lang ka, maka-take, aning Vitron tablet. Oh, okay. Dayon.
9: Migana ba kung kaon? Karon kani mo sakto ni kung kaon kay makuro ta kay ko gisa kachupa kani sa kakadana na ko. Sa una, di gani matunga. Pero karon mura kalas ta kay bugas noon.
2: Na kalas nagbugas.
9: Okay. Mga salamat yo kani dito pan makatabang yo tinuod.
2: Salamat kayo. Akin sa gi pangalan?
9: Randy ni taga Soklima ni Ipil Sibugay.
4: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya.
0: Kuya Carl, always give me naminaw ni mo. Paki-shout out sa mong silingan. Silang Bulldog Zabala, Berta Disuyo, Chari Labigan. Ikang Jose Kamay sa Maihaw, Kugun, Bugo City. More power sa imong programa. God bless. Salamat. Kuya, patimbaya lang ko sa makang family. Salva Family, Viga Family, especially sa akong palangga nga si Giselle Makam. Sa May Usminia, Sambuanga del Norte. Salamat from Loverboy. Kita na ko Kisaot Family, Subia Family o Singson Family from Basilan. Shout out ko diri sa Burnay Gitagom, no? Misamis Oriental kang Nunoy o Gina Nagak. From Kuni Nagak, mo request kong song Pusong Bato. Salamat and God bless. Shout out Kuya Carl sa kong buddy Risty and Likaw, taga Kisulon. Kuya, pag-aray ko sa mga friends silang Tilma Maglasang, yan na, Dudong Maglasang, Katilin Chavez, Katilin o Caitlin, Lani Daginlay, Ima o Cariza, Maymay Martil o Sunny Sokairi, Maricel Munieba, Veneralin Asutigi o si Orly Kim Talian, Animbaya, si GC Sukong o Borok 13, Poblacion Valencia. Salamat sa pagbasa, request kong song Mr. Lonely. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure, kana itong taas kaguan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. Oh, ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado man kuna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag-ayo ang imong blood pressure, possible na na imong buto nga mga ugat. Ania may lalagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ampingana na kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinahanglan ka mag-inom og Huwander Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testing ra gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo mong kunang gi-try? Testingin ninyo, i-try og inom ang Huwander Cardio Care buntag udto og hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement nga makatabang para mo lower ang atong blood pressure, dili po palabi po og gaon og gundra. Oh, grabe sad nimo makasop-sop ang bulalo unya kay bulukan taas kay blood pressure na. Sayo, gamon na milits kalimutan. No? Kanang atong Huwander Cardio Care makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Unya katong naay mga almoranas o di ba ka colon problem, kanang atong Huwander Hemoaid, no? Makatabang po ng atong Huwander Hemoaid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no? Katong naay mga almoranas, hapdo sakit na, gamit tao Huwander Hemoaid. Masinbag kuan ba kanang ang inyong kinabuhi nakasanayan na ninyo ba nga ang inyong life kinahanglan gyud kaayong mga pi. Unya usa ka adlaw ana Dave, once upon a time giingnan kas doktor nga di na ka mga pi. Hello. Oh, kasad pud no. Pero i-try daw nang atong Huwander Herbal Coffee. Kay kape siya pero herbal man. Unang-una kung nabalaka ka kay magpalpitate ka, ang atong Huwander Herbal Coffee dili makapalpitate. Ikaduha kung nabalaka ka kay kanang sana ganini ang tawagan na Dave, nabalaka ka kay kanang maghapdos ang imong kutokuto, dili makahapdos og kutokuto ang Huwander Herbal Coffee. Og nabalaka po ka kay mutaas ang imong sugar, ayaw ka balaka kay ang gigamit pagpatamis sa Huwander Herbal Coffee 100% stevia. So okay ra gyud siya kayo. Dahil ka na nga itong Huwander C+, kinahanglan gin nato na. Mga kaigsuunan na minaw karon, kinahanglan ko kag Huwander C+. Gamit gin siya kayo. Kanang Huwander C+, manggod, maunay mutabang para di ka daling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Magaray kay Bandi Alinday, gikan ni CDO. Magaray ko dia Sitio Katugupan, kay Cole Dudoy Tilisa Itabis, o kay Ziarena. Hilin at Marka Anthony, sila dia Siargao, gikan kay Ati Doors, dagang salamat. Shout out mi diri Sitio Pinangarutan Bugidnon. Always nako naka-tune in Ramil Salinong. Salamat Kuya Maricel Salinong. Akong Papa Junior Sialana ug Mama Sita Sialana. Akong duha ka manghod nga si Juni Sialana ug si Jimmy Sialana na asa Rugungon. Always gyud naminaw nimo kay ganahan kay akong mamina akong papa na greet iyang anak si Jean Sialana. Shoutout ako akong bana si Rayton. Salamat Barangay Kapayawi Libungan.
1: Pamilyang Balaod o Karpintero, syempre sa pamilyang Kustodyo po, Kuya. Salamat sa pagbasa. Bueno, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak nga pinadani LP Baldado Dioquinto. Taga Barangay Cambayi, Tayasan, Negros Oriental. Saad og mga panumpa. Ako ni hatagag kinabuhi. Kaanindot pamation sa mga maanindot nimong mga pulong. Mabihag gining akong kaugalingon. Padayag ikaw sa imong pagbati uban sa gugmang hamili. Ngatong panagkauban na puno sa pagkamalipayon, nagilukuban sa pagkamadasigon. Gugmata sama sa kabulakan sa tanaman nga sa daon ng alimyon. Naunta ang mga saad o mga panumpa magmalungtaran. Apan miabot ang panahon nga sa mga balod sa mga pagsuway kita gihagwa. Imong gugma milubad og nahimo kining hagoka. Habi ko man og ikaw og ako walay makasanta. Mahimong kawang lamang imong mga saad og mga panumpa. Tungod sa imong gililo nga rekan ako kay matod mo ikaw usa ka talagsaon. Undoghan og pagbati sa way pagduha-duha kini misanong gilayon. Bakakon kang dako pinangga gisuklian mo man lang sa makasakit ang akong dakong himaya. Labas paning akong panumduman. Sibisan kinsa sa atong duruha kagugma walay makapukan. Pankining ulog-ulogan kong dughan nabihag sa imong mga pasalig nga daw tamis pa sa dugo sa putiukan. Tingali mao kini ang badlis sa akong kabalaran. Ilipatuhoon sa way igong kapasikaran. Ang tungod ni ana na himong igmat na kining galamhan. Ang nila mapunta sa gugmang hinikawan. Gihanduraw kuman ang mga lama sa kagahapon. Mao kini ang nagsilbing hinagiban sa akong pagpadayon. Mas maayo pang muulipon sa paghigugma sa kaugalingon kaysa magpaulipon sa mga saad puno sa mga pasalig kung ikaw palaoman. Isamaran mo man ang akong kasing-kasing, ligdong kong handurawan sa mad na kapaalim. Salamat sa mga bakak mong mga saad o mga panumpa. Karon isandig ko na lang ang tanan ngadto kang batala. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggan ding paminaw. Entry to sa balak writing contest ni LP Baldado Dioquinto, Barangay Cambay, Tayasan, Negros Oriental, sa adog mga panumpa sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Ah, di ba? Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbating
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating
3: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ka na to, ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
1: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Maayong hapon kabagting o kabalkadas, aniya na ang Daglit Balita alas dos. Malampusong napalapdan sa LGU Ramon Magsaysay ang mga produktong kawayan sa mga lokal nga artisano sa Liargao ato sa Zampex 2026. Usa sa mahinungdan ng resulta sa kalihukan mawang pagkakonektar sa ilang bamboo initiative ngadto sa usa ka institutional buyer nga gilawang moable og oportunidad alang sa dinaghan nga pagbaligya. Dugayng panginabuhian sa mga artisano. Gipasalamatan sa LGU ang DTI Region 9, mga lokal nga artisano og mga mibisita sa ilang booth tungod sa suporta sa pagpalambo og pagpaila sa mga produktong hinimo sa Liargao. Ang maong balita giabagan sa Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Kinisubagting 28, Kimberly Namuag. Maing hapon, kanatong tanan.
1: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang Radyo Magbating.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
9: Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita?
10: Pagpaprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Ano?
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Radio Magbang.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-dooming, nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin. Talagang nakakakwas na, nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato ni Vice Mayor Mawad Smaulana sa lungsod sa Dinas, kauban sa pagpalambo sa lungsod, paghatag serbisyo alang sa Dinas noon.
3: Oras, hatod ka nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
4: Mga pagadianons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitaha lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
5: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, paaralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD. Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon ra pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yon. Gisuway na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa inahang lang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka balaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bunny.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, satud ka nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
4: Oras, satud ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong

0: Shoptong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero po na po pangalan ay Romeo.
7: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
6: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, ang trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para style po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay gayon po ay nawala na.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Mga nanay at tatay, naiintindihan po namin na may mga katanungan kayo tungkol sa kaligtasan ng bakuna. Nais po namin siguraduhin sa inyo, ang lahat ng bakunang ibibigay sa inyong mga anak ay ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Maaaring magkaroon ng bahagyang lagnat o pananakit sa braso pagkatapos ng bakuna, pero normal po ito. Ito ay senyales na gumagawa na ng proteksyon ang kanilang katawan laban sa sakit. Ang mga bakunang ito ay libre at napatunayan ng mabisa laban sa mga sakit na kanilang pinipigilan. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.
9: Radio Bad Bad King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting. Oras sa tudkan nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang ikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa. Mayroon ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin o stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Mag-Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ka na to, ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Bagting o kabalkada, mayong hapon ganinyong tanan, anayan ang BBC Daklit Balita alas 4. Atod ganato sa Gilyes Office Supplies. Nasakmit sa mga otoridad ang 2,602 ka mga rims sa gidudahang smuggled nga sigarilyo. Ang nagkantidad og 2,081,600 pesos atol sa checkpoint operation sa Barangay Libertad, Gulambugan, Lano del Norte kagahapon, October 13, 2026. Na-recover ang mga sigarilyo nga gitago sulod sa ice boxes sa Osaka Green nga Isuzu dropside truck nga padulong sa Elegant City diin. Upat ka mga individual usab ang nasikop ang gidala sa police station alang sa dokumentasyon o disposisyon. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 4. Ako si Bagding Baitin Webe, Chiril Unyot Lirazan. Dagang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ding.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Rock Sky, go na ta, dito na. Let's go!
5: Sky Go Pagadian and Brunch. Nagtanyag og baratong nga down payment sa kantidad nga 1,499 only alang sa mga business model nga motor sama sa King 150, Wizard 125, Wizard 175, TM125 og nag-offer sa sila straight monthly sa ilang mga motorsiklo. Unsa pa inyong gihulat, bisitahan na ang ilang opisina nga nanahimutang sa Purok Upper Bagong Silang, Balangasan, Pagadian City. Pangitaan lang si Ma'am Christine Irish Gasalatan o tawag sa ilang cellphone number 0919-071-7134 o sa ilang FB page SkyGo Pagadian.
6: SkyGo, the best for you!
0: Rock Radio, Bad Bad Ping Ping!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Oras sa tudga nato ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: Mga pagadi-anons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayun ang pagduwa-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaga Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitaha lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato ni Vice Mayor Mawad Smaulana sa lungsod sa Dinas, kauban sa pagpalambo sa lungsod, paghatag serbisyo alang sa Dinas nun.
3: Oras, hatod ka nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
4: Radyo Bagting.

0: Rádio Vagabim Pim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Oras, alas 5:30.
1: Oras sa tud kanato ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants. Radyo Magbating.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lindon Rosauro.
3: Lindon Rosauro, taga Barangay Danao. Pati City, Laba Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
4: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
3: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
4: ka pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang nimo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Oras sa tud kanato ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants. Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralan man at sa trabaho o sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ng oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyo ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Oras, alas 7.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Oras, hatod ka nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: Radyo Magbating. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumuk na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan, siyempre hatid yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Bukas na ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag na po sa ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang

0: At syempre pa mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Kinukumusta natin yung ating po naman mga kababayan na nakatutok na po sa atin sa buong Pilipinas sa mga oras pong ito na nakaandamay po naman sa ating programa. Yung lahat po naman ng mga inaabot po naman ng ating po naman programa. Mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Rojas. Hello po naman sa kanilang lahat. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Bay.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila? Hello? Hello po? Hello, nanay? Nanay? Nawala. Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623. Ay, yung mga nakikinig din po sa atin dyan po naman sa Batangas. Dyan po sa Radyo Totoo Batangas. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin. Maraming salamat po naman. And dyan po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin sa FMR Comsur. Dyan po sa 94.5.

Ganun din mga kaibigan, dyan po naman sa Radyo Serbisyo DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po namang mga kaagapay sa kalusugan ng mga stasyon ng radyo sa buong Pilipinas po naman. Hello po naman sa kanilang lahat dyan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po naman mga katanungan dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay, pangalan.
1: Wala naman.
0: Hello po. Hello? Hello po. Naputol. Bakit kaya napuputol?

0: Tawag po ngayon, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello. Hello po.
1: K-Boy.
0: Hello po.
1: Hello, boy.
0: Yes, boss. Sino po sila? Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Si Bonifacio Balsillo. Tumawag sa iyo noon. Wala. Pumunta. Inutusan ko yung anak ko dun sa Ilagan. Wala. Daong stock na. Marami daw. Bibili dun.
0: Ilagan Isabela. Tama po, tatay?
1: Okay, farm. Kay Farmasya Ilagan.
0: Ah, naubusan po doon. Wala daw po ng ating rice coffee doon sa Ilagan.
1: Oh, wala na daw. Stock eh, nagpabili na ako ng 5 box lang sana.
0: Opo, sa Ilagan.
1: Inutusan ko yung anak ko.
0: Wala daw po
1: Oh, naubusan daw.
0: Naubusan sa Ilagan, Isabela. Tatay, ilang butika po yung pinuntahan? Farmasya Ilagan lang po ba yung pinuntahan?
1: Eh, tanungin niyo kung saan ba ang pwede pa dyan sa farmasya sa Ilagan kape. Lalo yung pinuntahan nila, iba naman daw ang coffee na ikaw nila, maraming gugulay daw yung pinapakita.
0: Tatay, meron din po kasi sa sa Farmasya Aves, RS Drug Store, R&M Pharmacy, 4J's Pharmacy, WTC Doctor's Drug Store, Excel AQ Pharmacy. Yung po yung diyan po sa Ilagan City, yung po yung mabibilhan ng ating rice coffee, hindi lang po doon sa Farmasya Ilagan. Kung halimbawa po na naubusan doon po sa Farmasya Ilagan, pwede po tayong pumunta sa ibang mga butika doon kasi marahil po meron po doon, meron pa po ng ating rice coffee doon, tatay.
1: Saan yung meron kaya doon, yung malapit doon sa Farmasya Ilagan? Para andun pa sila sa Ilagan, tuwagan ko ilagan
0: ulit. Opo, tatay, pwede po sa Excel AQ Pharmacy, WTC Doctor's Drug Store, 4J's Pharmacy, R&M Pharmacy, Farmasya Aves, at RS Drug Store. Lahat po yun sa Ilagan, tatay.
1: O, sige, sige.
0: Sabihin niyo po, tatay, na pagtanong-tanong po sa lahat ng butika doon.
1: O, sige, sige.
0: O, tapos, kung sakali po, tatay, na halimbawa, nalibot na po nila yung mga butika doon at wala po talaga, naubusan na po talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, tatay, para masabihan po natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Ilagan.
1: Oh,
0: okay po.
1: Kasi yung nagtatanong sa akin dito sa San Mariano, tinatanong nila sa akin kung nakabili na ako.
0: Oo.
1: Uh-huh. wala pa kagawa dahil talagang wala dito.
0: Opo, sige po, tatay. Sabihin niyo po doon sa inutusan po ninyo na doon po sa Ilagan, ipagtanong-tanong po sa lahat ng mga butika para sure tayo na lahat po yon ay kumbaga matanong para malaman po natin kung talagang naubusan na lahat na ba na mga butika ay napuntahan para kung sakali po talagang wala, naubusan na talaga, babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Gagawan po yan ng paraan.
1: Dito sa San Mariano, saan? Wala pa sa amin.
0: Saan po dyan sa inyo, San Mariano, Isabela?
1: Sa sentro.
0: San Mariano. Tama po yung pangalan, San Mariano?
1: Okay. San Mariano, Isabela.
0: San Mariano, Isabela. Hindi po Ilagan. Iba naman yung Ilagan.
1: Hindi. Inutusan ko lang yung anak ko dun sa Ilagan.
0: Ah, okay po. Dyan po sa inyo, San Mariano, Isabela. May mga butika po ba dyan?
1: Wala.
0: May mga butika po dyan sa inyo, tatay?
1: Ang daming butika dito, ha? Ivan.
0: Okay.
1: Ang daming butika dito sa amin.
0: San Mariano. Wait lang po, tatay. Titingnan natin kung ang mga nandito po, Gamo, Nagilian, Reyna Mercedes, Ramon, Tamawini, Santiago City, Jones, Ilagan, Itchagi, Cordon, Kawayan, Kawayan City, Kabagan, Kabatuan, Alicia.
1: Wala pa sa amin dito sa San Mariano.
0: Sige po, hayaan po ninyo, tatay, at babanggitin po natin itong San Mariano ulit na wala pa po ng ating rice coffee para sakali na magawan po ng paraan at gagawan po panigurado ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo para hindi na kayo kailangan pang pumunta pa po ng Ilagan.
1: Oo nga, tinatanong nga nila yung meron na ba yung sinasabi ng rice coffee dyan sa butika natin, sabi nila nung wala pa, kung dami sana kami pumili.
0: Opo, opo. Sige po, tatay, hayaan po ninyo at masasabihin po natin sa ating po namang deliveries, tatay.
1: O, sa San Mariano, Isabela, ha?
0: Okay po, tatay. Noted po. Salamat po. Salamat. Okay po. Noted po yun.
1: Sige, sige. Tawag ako ulit. Sakali nakabili yung nanak ko sa Ilagan.
0: Apo, kung makabili, or halimbawa makabili po, may nabili, tawagan niyo po ako. Kung wala namang nabili, tawagan niyo pa rin po ako.
1: O, sige. Maraming salamat, Kuya Bo.
0: Maraming salamat po, Tatay Bonifacio. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
1: God bless din sa iyo.
0: Maraming salamat po. Apo, salamat. Sige po mga kaibigan, tuloy.

Atin siyempre yan sa atin ang adi po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Ramon.
1: Sa Ramon. Opo. Pero mga ilang oras yung biyahe galing po diyan sa inyo?
0: 30 minutes lang po siguro.
1: 30 minutes lang naman. Oh, so pero hindi kayo makaalis.
0: Hindi ako makaalis po kasi na-stroke po ako.
1: Ah, na-stroke po kayo?
0: Hindi po ako makalakad.
1: Okay po.
0: Pakunti-kunti
1: lang. Okay po. Anyway, tatay, sige po. Hayaan po ninyo. Pero kung may mauutusan po kayo, tatay, pwede naman. Diyan po sa Ramon, babanggitin ko na rin para sakali po. Sakali po na... Ha?
0: Wala naman po kung mga tausan. Dalawa lang kami ng nanay ko.
1: Ah, dalawa lang po kayo dyan. Opo, sige po. Sige. Anyway, tatay, Joseph, ganito na lang. Sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries para magawan po ng paraan, malagyan po dyan sa inyo, dyan po sa San Mateo ng atin po namang rice coffee. Babalita ko po ito sa atin po namang mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo ng ating produkto, tatay.
0: Opo.
1: Sige po. Tapos balitaan nyo na lang po ako, tatay Joseph, kung meron na, kapag may nabili na po kayo, tawagan nyo po ako muli. Okay po?
0: Opo, kaya boy.
1: Maraming salamat po, tatay Joseph. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay.
0: Okay, boy.
1: Opo. Salamat po.
0: Salamat po din, kaya boy.
1: Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan, all the way from San Mateo, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela. Ay po'y napapakinggan dyan po sa 98.3 1 FM Lucena. Maraming salamat yung mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Lucena City. At ganun din po sa Radyo Bandera Katarman, yung mga nakikinig po sa atin dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Sana po naman ay lahat na po tayo ay nakaiinom na ng ating po namang rice coffee. Ganun din po, dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, yung mga inaabot po naman ng signal. Dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po sa inyo. And dyan po sa Cagayan City, Isabela. Yung lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin sa Isabela, maraming salamat. DWDYAM 1107 kHz, Cagayan City, Isabela. At napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio app, sabi ni Sir Edison Palafox. And likewise, nakaantabay din sa ating po namang Facebook Live si Sir Giancarlo Peralta, all the way from Jones, Isabela. And likewise si Sisa Compass Rimando Ramos. Sige po, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan po tayo. Dito po naman sa ating palatutunan. Itawag niyo po ang inyong inyo po mga kwento. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan.

Siyempre pa, available na rin po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa lahat din po ng mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. At pwedeng-pwede na po kayong magsimulang uminom po nito, mga kaibigan. Ano po? Sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap po ng ating 25-in-1 na sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Itawag na dito po sa ating balatutunan.

0: Tawag na po mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palado, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, sir, ako po si Altom po, pangalan ko.
0: Ano po?
1: Altom.
0: Alfon.
1: Altom.
0: Altom.
1: Yes.
0: Okay, taga saan po si Altom?
1: Taga Angadanan po ako.
0: Agadanan, tama?
1: Opo, Angadanan, Isabela.
0: Ah, Isabela. Ano pong pangalan ng lugar? Ano pong pangalan ng lugar?
1: Angadanan, Isabela.
0: Angadanan. Angadanan. Yeah. Okay po. Isabela. Angadanan. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Altom?
1: Kon po. 38 na po ako.
0: 38. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Gusto, ayun nga po, ang gusto ko po talang alamin kung kwan po kung legit yung andun sa may Shopee.
0: Basta po, Sir Altom, ganito. Legit naman po, basta tama po yung produktong darating po sa inyo.
1: Kasi maraming bandun eh, kumbaga, marami po kasi nakalagay na rice. Ano yun? Rice, coffee, na kung
0: ano. Opo. Tate Altom, ito yung kailangan nating tingnan para hindi tayo magkamali. Kulay gintong dilaw na karton. Okay? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Tandaan po yun. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, ang spelling po ng rice ay R-I-S-E. Apo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po? Tapos, dyan po sa karton, may makikita po kayong isang larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po natin.
1: Wala dito sa amin eh. Dito sa mga kwan, sa mga
0: bukika.
1: Wala dito sa amin. Opo, wala po kasi.
0: Saan po kayo nagtanong?
1: Nagtanong po?
0: Mm-mm.
1: Hindi po kasi lagi po kasing tawag dito. Lagi po kasing nakikinig yung mga kwan, mga tita ko. Kaya curious naman po ako.
0: Opo.
1: Kasi gusto kong makon yung kanya kasi marami silang pasakit yung mga tita ko dito. Saka yun po kasing isang auntie ko po is hindi siya masyadong kumbaga nakakalatan.
0: Mm-hmm. Tama po. Makakatulong po ng napakalaki yung...
1: Hirap din po siya magdumi.
0: Yes. Makakatulong po ng napakalaki yung ating po namang rice coffee. Yan po ay base po sa mga testimonya at mga patutuo po ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Napapakinggan nyo naman po siguro, Sir Altom, yung... Diba? Yung mga testimonya nila na nagpapatunay ng kagalingan ng ating po namang produkto.
1: Oo nga po.
0: Yes. So, kailangan lang natin, Sir Altom, na hanapin yung ating po namang produkto. Diyan po sa Isabela. Ano po yung pinakamalapit sa inyong lugar? Ang mga meron na po kasi sa Isabela ay...
1: Alicia po, meron po.
0: Alicia. Oh, diyan sa Alicia, kumalapit kayo dyan. Diyan po sa Abuan Farmasya natin. Alam niyo po ba yun?
1: Saan po?
0: Sa Alicia. Abuan Farmasya natin.
1: Abuan.
0: Opo.
1: Abuan.
0: Abuan.
1: Farmasya.
0: Opo. MRV Drugstore, AJL Pharmacy, and Farmasya V Medica. Lahat po yan sa Alicia. Basta tandaan nyo lang, Sir Altom, yung sinabi ko, kahit po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada po kayo mag-order. Basta lang po yung sinasabi ko pong itsura ng ating produkto, yung po yung i-order po ninyo, legit naman po yun.
1: Kasi doon po kasi sa my Shopee is 174 daw po is 10 pieces na siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ka kung gano'n, parang mura naman ata itong
0: white
1: coffee. Kaya nga po, paano po ako tumawag po ako sa iyo.
0: Opo.
1: kung yun po talaga yung kanya yung
0: ang SRP po ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. 10 sachet din po yun yung laman noon nung karton na yun. Opo. So if ever po Sir Altom gusto po ninyo kumbaga nakabili kayo or hindi pa rin, tawagin niyo po ako sa mga susunod na araw para masabihan po natin. Actually, ito pong lugar po ninyo sa Angadanan,
1: Angadanan Isabela.
0: Isabela, sasabihin ko na po ito ngayon sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon. If ever po
1: wala po talaga sa aming sa Angadanan, wala po kang rice coffee na gano'n.
0: Tama. If ever po na magawin dyan yung ating mga deliveries, eh malagyan na rin po dyan sa inyo. Okay. So, yes, masasabi ko ito sa ating po naman mga deliveries nang sa gayon ay magawan po nila ng paraan.
1: Oo nga, sir.
0: Apo. Para yung mga tita po ninyo, yes, para yung mga tita po ninyo ay makainom na ng ating rice coffee.
1: Okay. Oo nga po, sana nga po para po matanggal na yung mga nararamdaman nila kasi kung po sila, kumbaga, hirap nga po silang maglakad, magdumi. Mm-hmm.
0: Mga ilang taon na sila?
1: 78, ganun po.
0: Ah, okay. So, ano pa yan, kumbaga, bata pa yan. So, kailangan pa talaga na maalis lang yung kanilang mga nararamdamang mga problema sa kalusugan para maibalik natin yung kanila po namang sigla. Okay po?
1: Opo. Opo, sir.
0: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Tate Altom. Balitaan nyo na lang po ako. Sabi ko nga, sa mga susunod na araw, balitaan nyo po ako para masabi po natin na kumbaga meron na. Kung wala pa talaga, kukulitin natin yung adibo ng mga deliveries. Po. Okay po?
1: Apo sir. Sige po. Salamat po.
0: Maraming salamat po, Sir Alto. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay. Okay po. Salamat po.
0: Mga kaibigan, Sir Alto ng Angadanan, Isabela. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman. Maraming salamat kay Sir Edison via Palafox. Thank you. Sana Kuya Boy tuloy-tuloy po ang samahan po natin. Sige po, maraming salamat po sa inyo. At thank you very much po sa inyo, Sir Edison. Alright. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. Radio
2: Magbating. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos, kuan ako 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian Adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Oil ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together!
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka club sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: tuwing ikalawang Huwebes ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang World Sight Day. Paalala ito na mahalagang alagaan ang ating mga mata dahil ang malinaw na paningin ay susi sa mas masigla at mas produktibong buhay. Mahalagang magkaroon ng regular na pagsusuri sa mata upang maagapan at maiwasan ang pagkasira ng paningin. Kumain ng masusustansyang pagkain na mayaman sa vitamin A tulad ng carrots, kamote, kalabasa at malunggay para manatiling malusog ang ating mga mata. Mabuti rin na bawasan ang labis na screen time, kaya't subukan ang mga hobbies tulad ng basketball o iba pang sports para maging aktibo at magsigla habang inaalagaan ang inyong paningin. Love your eyes. Konsulta tayo sa pinakamalapit na primary care provider para sa wastong gabay.
5: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Radio Magbang. Ding.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, mag-aangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayun ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong makontaka sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ka na to, ni Mr. Francisco Onyo Senyora.
4: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo directly.
4: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory ug tambal nga duol lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinaagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbanting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras sa tud kanato ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants. Radyo Bagting.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian kag tumula pa ka gamit sa atong kape.
5: Katahinan sa awa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kagin mo? Nya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, gani ay. Nag,
4: ha? Abukid sa kulian?
5: O kato ganing, ama nga mura na.
4: Abukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan?
5: Oo. Nya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisyo
4: baka ka sa bukid di ko kasaka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay patun sa iya
4: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
5: katkat ko ba
4: oy
5: magrapag ko atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguwang ng mga ika ay ko salamat
4: hindi pa kanalim mo lang
5: Sean
4: Lido
5: Alberto
4: pilay mo idan.
5: Ay, ito anak ka, nabinta na ka.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
8: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Mga nanay at tatay, naiintindihan po namin na may mga katanungan kayo tungkol sa kaligtasan ng bakuna. Nais po naming siguraduhin sa inyo, ang lahat ng bakunang ibibigay sa inyong mga anak ay ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Maaaring magkaroon ng bahagyang lagnat o pananakit sa braso pagkatapos ng bakuna, pero normal po ito. Ito ay senyales na gumagawa na ng proteksyon ang kanilang katawan laban sa sakit. Ang mga bakunang ito ay libre at napatunayan ng mabisa laban sa mga sakit na kanilang pinipigilan. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Nangita ka bag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka balaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
2: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso o kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Let's kick off the excitement with Mega Millions. With no jackpot winner last Monday's draw, tonight's Mega Lotto 645 jackpot prize is 110,527,091 pesos and 63 centavos. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. 6 lucky balls ang intay nating piliin for the official Mega Million combination this Wednesday night. And our first number is 16. Ingatan po ang lotto ticket, huwag babasain o paplansyahin yan. Tandaan, kailangang mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 44. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo kapag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga nanalong numero. And our third number is 8. 1.1 million pesos naman ang paghati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. Our fourth number is 43. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. Our fifth number is 24. Very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. And the sixth and final number is 39. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 16, 44, 8, 43, 24, and 39 in any order for the jackpot prize up. 110,527,091 pesos and 63 centavos. Mga kaloto, huwag kayong bibitiw. Ang pinakaaabang ang Grand Lotto 655 ay parating na. Babalik po kami after this break.
1: Hindi sa atin ko inanalo.
2: Uy, totoo ba?
1: Oo, inannounce kagabi sa Lotto Outlet ng Barangay San Isidro. Doon dumamay nanalo.
2: Uy, sino kaya? Baka si Mang Tono.
1: O si Jun. Jun! Jun! Ikaw ba yung nanalo?
2: Kung ikaw talaga nanalo, Jun, pati ugali mo, bumili ka na rin.
3: Linig tayo, Tay?
4: Tiga! Bababa na ako!
3: Eh, kailangan nyo ng gamot, di ba?
4: Wala nang budget! Sige, diretso mo na lang sa bahay.
5: Salamat, Kuya Jun, ha? Kailangan ko manghiram ng mga gamit sa mga klase ko, eh.
6: Hindi naman lahat ng problema nakikita agad. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko napapansin.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang

0: Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagding.
3: Mga mag-uuma, ang lubi-dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo.
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning naggiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
9: Paidigo. No. Banda.
6: Batia sa limog na umuhilak. May oy, masaktan sa tagig mo.
9: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka rin, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo, dugo!
6: Na ang silan ko.
7: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas ni una ko. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Unsa?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod-bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta? May ngadlaw ka na itong tanan? May ngadlaw, may buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, mayo pa yung ngadlaw. Niyan sa inyo, igalas kang ina, Ray Arellano, ubas kong partner, kinagwapuan sa DYHB Y-Line, si Lloyd Gabiana, ang atong promoter sa...
1: Di lang yun na ito kalimta ng Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Daghan sa kanigma benefits sa atong kalawasan.
0: Tinor yun na. Correct. Pareha rago na sa kuhan ba? Kanang itong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Nga Morney Coffee nga... Singa na kanabang magbalagsik yung kayo ba? Nga pampaganasan. Hindi lang ganas. Ganas kaon. Ganas. Basta kayo pagganas. Ne po no sige na ano na. Bueno, mga kaigala dito maglangan sa dili pa ba. Shout out. Shout out gadon ni Johnny Sir Torrevillas. Yeah, sa Surigao City. Si Tilhay Montoya Cabantas, Bibi Ilubio. Si Iki Rakasa dia sa Dubai, si Roel Abierto dia sa United Kingdom. Oh, bagiwan ni. Kunya si Nanay Lutlut Vlog. No, Manay Lutlut Vlog. Uy, si Klita Tunday. Kumusta Klita? Yung si Manager Nelo Tadio. Uy, si ASB member si DC Alcibar Clavillas. Magkita-kita tadi ha karong Marso 18 no? Mag-abot tadi ha magkita ta uban ni Bisay Bangag sa ilong wala na kamong writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay, unya lai shout out to Sam. Wa naman si Kwa Sam, di mo shout out that king wala nang surrender na mo. Pwede mo kayo gala dita maglangan ato na hinumduman ng kagi eh nervous na kipalit si Baritis. Nanaw na rin mo ni atong minum naman nga naiguwag ikanting agila nga gisakyan nila ni Jigo no? Nga bipati ogsok na unta sa pagkahug ang higanting agila nga gisakyan nila ni Jigo pero nipugos kini sa paglupan nga nagantos sa samad nga naigo sa pagtira sa kahug sa kaaway unya samtas lain pa no? Sa malipayon kayo ang mga puting duwindis na rin ay puti o duwindis. Tungod lagi na sa 18X Plywood. Wah, kuyawang mga sundalong duwindis nga may expose sa mga hiwi nga binuhatang sa gingharian. Uy, 18 kabuok. O niya, sa pamunuan ni Harim Bibiti, mga na sila yung may expose. O niya, natribukar kung diin gikan ang mga minalitang bahandi. La! Ingon man ang mga opisyalis o kongresmanos o senadoros nga nagkadawat niini ang malaguto na sa kaayo si Harim BBT iya na yung gipalihog ang ilang mga binairang media o mga trolls. Uli sa lang bahin nagpaabot sa kagabion si Raina Tara aron malipat ang mga kaaway nga nagatang sa lutsanan paingon ito sa dahog balik dito sa limutangan nila ni Jigo ingon niini nitabo niya din ang sumpay ng itong sugilanon budbud o bibingka.

0: ka mo lang ang papatay. Kaya magdato kami nilalat.
1: Ang mga naong bayag, Diyos Panas.
2: Kun mo na, palayo mo kinyo. Kaya kami anhir mi din eh.
0: Kun mo, talalat. Magpalayo din to din eh. Aron di tamabdang sa linalang sa kangit-ngit.
3: O, unsa?
0: Tanarayon!
3: Sure ka po, guard?
0: Alagi! Unsa man?
3: Nagtubay to man ko, uy.
2: Ah, mura magpicture.
0: Ah, ayaw magduha-duha. Ay, magtubay to. Ako na ko na, si Bogart ako na eh. Kabantay ka na.
3: Kabantay man?
0: Kun mo, dali na. Aron di tamabdang sa kagabi yun. O, maabdang tas linalang sa kangit-ngit.
3: Kun mo, oh.
2: Unya, unya.
3: Tara!
2: Unya, Bogart, tabay mo nasa. Nasuito ka ng dapita?
3: Anghoy.
2: Ibaw kag-asa mo, paingon. Mula na, asa mo, paingon.
3: Bidaw, Bogart. Nahibaw, day ka.
0: Wah.
2: Kun mo, oh. Panglakaw na mo. Panglakaw mo dito.
0: Ah, talat. Ako'y bahala rin mo.
3: Ikaw ang bahala. Unya, di ka hanga ako ang kawawa ni Bogart.
0: Ay, di lagi.
1: Ako ipang hinaot, Bogart.
0: Ngayon sa?
1: Naluwas mong makapalayo.
3: Salamat, Chloe.
4: Salamat.
1: O kunta, masugatan ninyo ang mga linalang sa kangit niya.
4: Nanay!

0: Papahiyoman ka naman, good morning, Baby T.
1: May pahiyom ko, 1/4.
0: 1/4 pa di ito? Na naman.
1: Tungod sa mga balita sa inkantuhanong telebisyon. Then, ang atong mga kaalyadong mga opisyal, ingon man ang mga senadoros o mga kongresmanos, nag-iusa aron ipanghimakak ang mga aligasyon sa 18X plywood ng mga sundalong duwendes.
0: Mahal nga haring BPT!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical, pa ultrasound. Sa lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis pila-bila herbal coffee.
5: Tay, tata ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nanglaw, ano naman kagin mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Nag...
5: Ha? Bukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing...
5: Sundan?
6: Oo. Oh. Niya, sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko, maglisod
5: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na ihaya.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa mga.
6: Makakat-kat ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga. Ay, magrapag yung doot ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, ka nang, tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
5: Sige pa ka na ni Mulay?
6: Sion.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Tulay mo idad?
6: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis pila-bila herbal capsule og paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
8: O ingon ana paragis bila-bila.
7: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwan pa.
2: Sumpay sa atong sugilanon.
1: Lagi po sab ang mga trolls o mga binayrang media nga mga duwendes. Pus ganong mihimaklak sa mga aligasyon nila.
0: Klaro kayong pabor ang mga pangutana sa mga media na ingkantuhan ng kinharian.
1: Naturalmente. Ayo, huwag sila'y madawat. Dinagkura ba na?
0: Usa sa mga aligasyon nila nga laki pa ang mga nag-unang media outlet ng inkantuhanon na kadawat o minalitang bahandi.
1: Maong mukugi sila sa pagpanalipod na to.
0: Pero...
1: Onsay, pero asawang kuka.
0: Kinsa ka nang may kaisog na abogado niya ng mga ex-plywood na mga sundalong duwindes.
1: Si abogadong duwindes, lebe-be, labi-labi.
0: Disbarka na siya.
1: Dili masayon-sayon ka ng maong abogadong duwendes, mahal kong asawang kuka.
0: Ano?
1: Nabantok og naila ka na siya na nagpabilanggo sa pinapdap scam kani ato nga si Janet ni Police Les.
0: Kon mao, kinahanglang magmatlang kita, mahal na haring PPT.
1: Gusto ka? Dita mo kumpiyansa.
0: Mahal na haring PPT.
1: Kuang illegal nga drugas.
0: Nga drugas? Wah!
1: Kugamita. Aron, makapokus kitag maayo.
0: Maayo!
1: Mupokus taog dako.

0: sa mga ginsakpan ni Haring BBT ang mga 18x plywood ng mga sundalong doing this.
1: Bagyan.
0: Huwag labing siguro. Musaludar o murispito ang kinapag ang mga matarong ng mga doing this ng gingarian.
1: Wait.
0: O sa kabayan niyong buhat ang ilang gihimo. Pipila na lang ang may kaisog nga mubarog sa kamatuoran

0: Naabtan kita sa kagabihon sa balaang bukid sa inayawan.
1: O milakaw yun ang mga kanahan nga sila si Bugat o Lalat?
2: Dili ka sila malaot, Checo?
3: Ilabi pa kay wa sila'y magic wand.
4: Wa sila'y gasukol.
1: O kuyaw o masugatan nila ang mga linalang sa kangit ni Tron.
5: Ingon siyan, ate. Paakon din sila rundo.
0: Di takabuot sa ilang desisyon.
6: Ngutana! Ngutana, Lermo! Ngutana, Lermo!
1: Ay, wa, mami! Pangutana, tukoy!
7: Ay, ani na lang, bebebe. Aron malingaw ta. Di amang isista nga gibitay sa higanting agila. Mas may siguro mukanta lang ka, Jigo.
1: Ha? Bitaw ba, Jigaw? Samtang ni ata din, eh.
7: Sige na. Sige na, Jigo.
1: Gila na yun. Sige.
3: Iho, Jigo.
0: Kaklaan sa ninyong sister.
1: O, sister.
0: Kinday, kahinasan, kanapaligi akong sisaron.
1: Sisaron.

0: nakagubgob. Mira mi dinhi.
1: Magpalayo dito dinhi. Aron di ta maabdang sa linalang sa kangit-ngit.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao. Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
3: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ibati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas gyud paminawon.
4: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, anak?
3: Sakit akong hawak, tukabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ni,
4: saan ka pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% yun sa akong ibati yun. Wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang mo?
3: Gimintin lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy, kayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kayo. Kaya nga, may sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
5: Kapoy,
4: kapoy, kapoy. Maninda ko liha, may asa sa bugat, na, dahil palingki.
5: Agri na, palingki.
4: Oo, maligi ako liha.
5: Ano ang palingki, ano mo na'y?
4: Mais. Sweet corn.
5: Yung sa bawang mo sa panay, sa naminaw ka rin, sa inyong disibun niya sa inyong libati na mawala inyong magkapoy sa panawas rin sa itong doktor.
4: Katong mo pa makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala inyong kakapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Hindi po niya ang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, permin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock, rock, radio.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5. 106.2 Bell FM. Radyo Bagting.

0: Maing buntag ganatong tanan mga kabagting o kabalkadas. Welcome dinhi sa itong pagpanaguban ining adlaw nga Webes Pizza 15 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Ayan, nagtunga, nanunga-tunga na gitas buwan sa Oktubre mga kabagting o kabalkadas. Inakinis pagpadayon sa pagtunol sa mga balita o impormasyon dinhi sa Sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM. Kita mag-uban usap nining buntag mga kabagting o kabalkadas, mga nagbiyahe, naglatas, kadalanan, mga negosyante nga nagkamulo na, mga trabahante nga kaganina pa nga padulungay o gaban unya pa, mga nanay o tatay nga ni kay sikay na, mga mag-uuma, mga tigluto diha, DJ Annabelle, nagluto na ka. Mga tigluto diha, o di ba ka, na destino sa kanibitaong kusina. Permente mga gina mga kabagting o kabagkadas, kay sila mga gina yung mga nakatoka. O di ba ka, nga to ang mga sweepers diha sa sentro, kabalukong nakahumanang uban o pagpanlimpyo. O sa mga kabarangayan, mga tano duguban pa, mga kapulisan, kasundaluhan. O nga to mga health sectors, pag mga health personnels di ay nga kanang nag-duty taon, magabi, padulog, kadlawan, mo out, galasais, kay shifting lagi, guban pa! O isa pa may nalimta niya, kinatibok ang sektor na may buntag, ganatong tanan, ang importante, nakapasalamat sa taskaytasan, mikan kay gidungagan, tagkinabuhi, nining adlawa o nining buntag. Ayan, asad kami sa Baganyan Broadcasting Corporation. Mutunod sa mga balita o impormasyon, ang ato ang tulumanong lanog sa Bagtingan. Sa ngalan, sinitibok ang puwersa sa News and Public Affairs. Sa diin, mutunod sa mga balita ng ato mga Bagting reporters o bani ining mga ngayong sayran karong buntag. BBC Headlines. Kanhi barangay kagawad samdan sa pagpamusil dito sa Cotabato City. Headlines, seguridad sa 37 ka mga tulunghaan mas gipaligon dito sa Ipil Sambuanga, Sibugay. Dugang pang headlines, motorista patay humana disgrasya sa lungsod sa Bayog. Ingon man sa 24 anyos nga SLI na dakpan sa Bulatok. 150 ka mga individual ni salmot sa gipahigayong Regional Livestock Congress sa DA Region 9. Kapin na 2.3 million nga seaweed farming equipment gipangapod-apod sa BFAR Region 9 ngadto sa duha ka Fisher Folk Association sa Pagadian City. Gampang headlines, Rice Harvest Festival gipahigayon sa DA Rice sa DA Rice program sa Sindangan sa Zamboanga del Norte. Mga pagbalita paghihapon, ag-updates kayo tang salakat sa panahon. ITCZ, padayong magpaulan sa Visayas ug Mindanao. Duha ka single motor naggabanggaay dito sa Labangan. Og update gikan sa merkado kay ang presyo sa mga kupras na itong sayran karong buntaga mga kabagting og kabalkadas. Manang magpakisayod mo diha. Alang sa inyong pagpadangat sa inyong mga text messages di ay pwede na ipadangat sa itong text line sa 0995-505-9892. Again, 0995-505-9892. O diba, kung naganahan mo gi-public inyong comment, i-comment lang sa mo ang gigamit karon nga page. Ang ato official page nga gipanggamit is ang mga Radyo Bagting News. Nakit na usab ang BBC's Entertainment. Pwede sa ma-download diya sa Play Store ang app sa Radyo Bagting aron mapaminawan ninyo ang AM og FM. Wala gid na problema basta na kay data og wifi or magdungog ta matag garunogon niya. Oras, alas 5, Jess! Ako sa Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, nananin na ta. Sangay na itong mga sayran, ninibuntag, unaw na itong kahimtang salakat sa panahon. Mikan kay Intertropical Convergence Zone, paghihapon ang padayong magpaulan sa Visayas o Mindanao. Complete ang detalye, sa report, Bagting, 17, Florenza Fima.
1: BBC Weather Update. Apektado paghihapon sa intertropical convergence zone ang dakong bahin sa Visayas ug Mindanao, gani lakip daw sab nini ang Bicol region, Quezon ug Palawan. Hinungdan nga padayon pa usab gihapon kita nga makasatig kalit nga pagbundak sa ulan ug inubadan kini sa pagpanalugdog sa matag karon ug unya ilabi na panahon matud pa sa kahaponon or dibaka kagabion. Wala paghihapon gitangtang sa pag-asa ang posibilidad nga masinati ang mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta gumikan sa epekto sa nasangpit nga dautang lakat sa panahon. Gawas niini aduna usay northeasterly wind flow nga makaapekta sa Ilocos region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, samtang pipila ka bahin sa Metro Manila ug sa Luzon, localized sa thunderstorms usab ang gitulong hinungdan nga adunay kalit nga pagbundak sa ulan nga lang masinatian. Sa kasamtangan, ang tropical depression nga naagit nagpabilin gawas sa Philippine Area of Responsibility anakin sa gilayon nga 2015 kilometers sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometers kada oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 55 kilometers kada oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 kilometers matag oras. Sa pikas bahin hunas oktob sa pagadian city karong adlaw ay sibgiyas tong mga mananagata alas 2:01 kaganina 0.0 meter ang gladmons tubig unang hunas. Ang taob alas 8 sa buntag 1.5 meter ang gladmons tubig. Subling muhunas alauna 42 sa hapon 0.2 meter ang gladmons tubig og subling mutaob pagka alas 7:57 sa gabi 1.8 meter ang gladmons tubig. Lawaman mo subang adlaw alas 5:33 sa buntag og musalo pagka alas 5:30 sa hapon. Bagting 17 Flores Fima sa BLFM og Radyo Bagting
0: 106.3 Alas 5:13 mga kabagting ug kabalkadas motoy giya nato karong buntaga alang ni adtong mga adunay lakaw adunay mga gimbuhaton trabaho on motoy update sa kahimtang sa lakat sa panahon mga kabagting ug kabalkadas. Ang kinahanglan gid natong planuhon natong mataglakaw aron nga dili ta maunsa mi o aron nga diin niining bahina mga kabagting og kabalkadas kay kanabang way mga mababil sa tong pagbiyahe inyo mga kaputi dal-a di pag mosulod na mo sa mga areas nga diin wa paghihapon na kasinati og mga kainiton. Init man inig buntag ngadto na sa udto pero paghapon pagkagabi diri sa tuwa mo ulan. Manang dalagid ganunay is panagang. Dagampang ang mga kasayuran, mga kabagting o kabalkadas, dini sa ito ang tulumanon. Buktang nga ito sa mga report usab nga nakalap ni Bagting 29, Cheryl Lirazan, livestock, mga kabagting o kabalkadas. Kini ang matudpay 150 ka mga individual ni Salmot sa gipahigayong Langanig N. Kuan Clint. Gipahigayong Regional Livestock Congress sa DA Region 9. O gani na tong sayran ang kompletong detalye sa mga kasayuran. Maki-update po ta may kalabtanan sa Departamento sa mga Agrikultura. Ni Bagting 29, Cheryl Lirazan. BBC
2: Live Report. Gipahigayon sa Department of Agriculture kon DA Region 9 ang Regional Livestock Congress nga gitambungan sa 150 ka partisipante gikan sa nagkalain-laing lugar sa Zamboanga Peninsula sugod niya tong Martes, Oktubre 3 sa 2026 sa hangtod kagahapon Oktubre 14 2026 sa may Migayon Gymnasium Pagadian City. Gipangunahan sa DA Livestock Program ang mga kalihukan nga nagtumong sa pagpambit o kahibalo og impormasyon kabahin sa mga programa sir biso o proyekto sa DA o sa mga kaubanang ahensya nini lakip ang Bureau of Animal Industry kon BAI, National Meat Inspection Service kon NMIS o Agricultural Training Institute kon ATI. Gisigutan usab atol sa kalihukan ang Animal Industry Development and Competitiveness Agenda kon AIDCA na nagtumong sa pagpalambo o pagpaligon sa industriya sa kahiyupan sa rehiyon. Gisuportaran ang kalihukan sa mga opisyal sa DA Region 9 lakip ang Regional Technical technical directors nga sila si Maria Melbawi o Maria Gemma Hinaldo sa Zamboanga del Sur APCO, Jose Aga Jr. o Field Operations Division Chief Hannibal Bayuang. Bagding 29, Chirilo Unyot Lirazan sa Bulafam o Radio Bagding!
3: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan!
0: Alas 5:16, mga kabagting o kabalkada sa nasangpit ng mga kasayuran. Salamat niya itong mga balita ni Bagting 29. Ang balitang hatod gato sa maing kabubuton sa natural herb ni Sir Jesse Lumbaran.
3: Radio Bagting!
0: Alas 5:17, sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, tabuktang ato sa mga dugang pang mga detalye sa mga balita. Anita Sosaka, gingong kagawad, mga kabagting o kabalkadas. Ikan kay kanhi barangay kagawad, samdan sa pagpamusil ito sa Cotabato City. Ania ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuak.
4: Samda ng kanhi barangay kagawad, humanggi pusil so wala pa mailing armado samtang nangandam ginis pag-abli sa iyang sari-sari store sa barangay Rosary Heights 11, Cotabato City, alas 5:30 sa buntag hapong Adlawa, Oktobre 14, 2026. Giilang biktima nga si Sally Datukali, 52 anyos, kanhi kagawad sa barangay Rosary Heights 10 nga naigo sa iyang paa ug kamot ug daling gidala sa duol nga ospital aron matambalan. Mato ni barangay Rosary Heights 11 chairman Joe Binangon, ana agawa sa iyang tindahan ng biktima sa dihang nahitabo ang pagpamusil. Pipila lamang ka metros gikan sa main gate sa usa ka eskwelahan. Base sa inisyal nga impormasyon sa kapulisan, miduol ang suspetsado sa biktima ug mibabuto sa makadaghang higayon gamit ang gituohang kalibre 45 nga armas. Human sa pagpamusil, misakay ang gunman ug motorsiklo ug mipasutoy paingon sa wala matino nga direksyon. Na-recover sa mga investigador ang 5 ka baso sa bala, 2 ka slug ug usa ka deformed bullet ug ipailalom kini sa ballistic examination. Gilusad na sa mga otoridad ang hot pursuit operation aron mailhan ug madakpan ang responsable sa pagpamusil. Padayon usab magitinaw sa mga investigador ang motibo sa pagpamusil. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
3: 106.0
0: Nagkasalamat sa nasangpit ng mga kasayuran dinis itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Ito sila ang mga dapit mga kabagting o kabalkadas kanunay ng mga dunay mga natala ng pagpamusil. Pamanggali na nahitabo ng mga pinili ay pasigdo na po yung mga laing anggulo nga kanibitong hinungdan mga kabagting o kabalgadas. Sa Pikas Bahin, tabuktang ato sa Barangay Bulatok sa Akops Pagadian. Ikan kayo doon ay 24 anyos nga SLI na dakpan ang detalye sa mga balita ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
3: BBC Live Report.
5: Nadakpan ang 24 anyos nga lalaki nga gila isip street level individual atol sa niusang bypass operation batok sa illegal nga droga. Alas 3:10 sa hapon nitong Oktobre 13, 2026 sa Purok Matinabangon, Barangay Bulatok, Pagadian City. Gipayagayon operasyon sa mga personahin sa Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit, kauban ang Zamboanga del Sur Police Intelligence Unit o Pagadian City Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-9. Nakumpiska sa operasyon ang 7 kagagmayng pakete sa ginudang shabu o sa ka-vivo cellphone, by bus money o sa kagagmayng transparent plastic box nga gigamit isip sundanan. Samtang ang ginudahang illegal nga droga gisamiter sa Provincial Forensic Unit Camp Abilon, Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspect gibalog na sa Pagadian City Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
3: 106.0 Radio Bagting.
0: Mao tay mga natala usab nga accomplishment sa mga awtoridad dinis Pagadian City, tabuktang ngadto sa IPL kay seguridad sa 37 ka mga tulunghaan mas gipalig-on sa IPL Municipal PNP Station. Ang kompletong detalye atong babalikon sa Bagting 28, Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report.
4: Gipalig-on sa Ipil Municipal Police Station ang ilang kampanya alang sa kaluwasan ug seguridad sa mga eskwelahan na pinaagi sa mas kipahugtan nga school engagement activities sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sumala sa kapulisan, ikabat na sa 37 ka mga tulungaan nga gilangkuban sa elementarya ug sekundarya. Diin gipakusog ang presensya sa mga pulis ug koordinasyon tali sa mga school administrator, magtutudlo ug estudyante. Kabahin sa kalihukan ng pagpahibalo, kabahin sa pagpugong sa krimen, hustong pag-report sa mga kaludahang lihok ug hulga sa seguridad, ingon man ang paglikay sa bullying ug uban pang matang sa kapintasan sulod ug palibot sa eskwelahan. Gipahigayon usab ang simulation exercise aron dunluan ang mga partisipante sa batakang safety procedures ug gustong pagresponde panahon sa posibleng active shooter incident. Tumong niini nga mapalig-on ang kaandam ug koordinasyon sa school community panahon sa emerhensya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: 106.0 FM. Salamat sa moong nga kasayuran na dini pagyapon sa tuang nga pagpanaguban mga kabagting og kabalkadas ang maong mga balita. Ang gipaluyohan usab kadto sa maayo nga kabubuton sa nag-abag dinhi nga tugtulmanon ni City Councilor Roger L. Acidillo, Chairman sa Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, ang Chairman sa Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants. Oras sa alas 5:22 na kabagting og kabalkadas.
3: 106.0 FM.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
6: Oras hatod kanato ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor, Chairman Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
4: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
9: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsin. Ang bukid to rawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pagkong hiyahari ang lawa. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
11: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Sana all.
12: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong ipara

0: Nahon ga usab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi, nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: 106.3 Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
2: Kaya na mga kabagting o kabalkada sa itong oras, alas 5.29 na din sa ito ang tulumanon. Simyaan pagyapon sa Radyo Bagting o Bell FM ang tulumanong lanog sa Bagtingan. Aron sa pagtunol sa dugang pang mga update sa mga balita nga ganun ay kalabtanan ng katawan sa Dakbayan o Lalawigan sa Zamboanga del Sur. Ini nga itong tulumanon sa gihapon way paglubad nga gipaluyuhan sa produkto sa Vitron Vitamins Plus Iron. Iya kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Labi pa kun dunay tinguha nga mahimong lagsik sa kanunay ang panlawas sa tibuok banay. Di ba ka kanunay nga on the go kay dili foggy ang hunahuna kay dili experimenting makalimot. Di ba ka gusto ka gangimuhang mga chikiting kay lagsik o ganado nga magtuon? Hala Vitron Vitamins Plus Iron. Ang bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salamutan ug maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ug may edad na. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron from 0 to 11 months. Pwede na kayo mag Vitron drops. Para sa mga nag-edad ug 1 to 12 years old, Vitron Zero pag Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, safe nga i-take, gumikan kay FDA approved. O gagama kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. 106.3 Nag-ambag usab nini nga tong tulumanon o guban sa pag-auhag ngadto sa mga mag-uuma, labi pa nga nagsalig sa patubig o irigasyon. Doon na kay reklamo, session, o doon na kay gustong programa na may balaan, gikan sa National Irrigation Administration, aron nga imong kapahimuslan, grupo man, o di ba ka individual, basta kay ipadangat ang naimuhang concern nga ito sa ilang buhatan. Sa National Irrigation Administration Regional Office na Zamboanga Peninsula, din sa lima lamang kalakang ila ka ng aksyonan, mga kabagtingog kabalkadas. O yan, di po ka maglisod kay giprovide na nila gasa ka dapat mag-agi kung nagaling layo ka. Pwedeng ipadangat sa ilang Facebook page sa NIA Zamboanga Peninsula. Ang NIA Zamboanga Peninsula, pwede usab sa ilang email nga r9@nia.gov.ph. Pwede ba ka sa ilang telephone number nga 062-947-4014. Pwede usab sa ilang smart or token text nga kanibitong phone number o cellphone number nga 0985-824-4566. Kabagting o kabalkadas. 106.3 So, gudatas paghatod sa tuang round 2 o part 2 sa tuang pagtunol sa mga balita o impormasyon, mga kabagting o kabalkadas. Una-una ito mga natalagikan sa lungsod sa Labangan na kinibase usap sa mga nakuha ng mga kasayuran ni Bagting Disyasyate Florence Zafima o kinimao ang duha ka single motor nagkabanggaay sa Labangan. Kompletong detalye ania agikan ni Bagting Bagting Disyasyate Florence Zafima.
3: BBC Live Report. Managsama nga danyos ang mga single motor human kini nga nalambigit sa panagabangga sa Poroka Lugaynon, Barangay Balimbinga na Zamboanga del Sur. Din nasangpit nga mga single motor kini ang gilangkuban sa Erox ug lakip na usab sa Honda kon sa XRM Then ang mga sakayan ni Inig giila sa pangalan nga si French Velo o kauban na tungtungura ang iyang 3 anyos nga anak o ingon man ang iyang kapikas nga mao si Geraldine Jovilo nga kini ang managsamang lumulupyo.

0: sana sangpita nga dapita dugang pang nasairana nga wala at gumikan matutpasan sangpit nga ilang panagbangga gingon nga managsamang danyos ang mga single motor apang swerte na lamang nga luwas ra ang mga sakay niini. Dali usab nga girespondihana sa mga personahe sa MDRRMO ang nasangpit nga insidente, kauban usab ang PNP Labangan o BFP Labangan. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: Dili lamang gato ang mga natala gikan sa kuwerpos kapulisan mga kabagting o kabalkada sa itong pagbalik karong taon-taon ha. Ni Bagting 17 dindugang pa mga balita. Samtang sa pikas bahin sa mga natala usang bagikan sa mga silingan nga mga dapit. Anita sa lungsod sa Bayog, pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Tungod kay dito sa maong dapit. Adunay giingong motorista nga kabsyan sa kinabuhi humana disgrasya sa nasangpit nga lungsod. Detalye gigani Kimberly Namuwag.
2: BBC Live Report.
3: Nga harvester operator human madisgrasya ang iyang gimanihong motorsiklo alas 8:40 sa gabi ni atong Oktubre 13, 2025 sa Purok Tres, Barangay Damit, Bayog, Zamboanga del Sur. Matod sa Bayog Municipal Police Station, nagmaneho ang biktima og color itom nga Sky Goking 150 nga motorsiklo. Paingon sa Purok 2 sa Barangay Damit, dihang nawad-an kini og kontrol sa motorsiklo og nabangga sa laing motorsiklo nga nakaparada daplin sa Imelda to Bayog sub secondary highway. Samtang grabing samad sa ulo ang naangkon sa biktima. Dali kini gidala sa mga personahe sa Bayog MDRMO ngadto sa Municipal Health Center apan gilikrara nga dead on arrival sa attending physician. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa BLFM ug Radyo Bagting
1: 106.0 Radyo Bagting. Mga disgrasya nga natala diya sa lungsod sa Bayog mga kabagting ug kabalkadas po nga palandungon nga kinahanglan jud nga doble nga mga pag-amping. Doble ang mga pagkanabitong pagsiguro sa dapit ngayong gagian kung dili kay nato kasi nati sa kanimitong terrain mga kabagting ang kabalgadas. Ang maong balita hatod sa gato sa maayong kabubuton ni Vice Mayor Flavio Banjo Cordero sa lungsod sa San Pablo. Nagabag nining atong tulumanon sa pikas bahin sa mga balita. Tabuktang ato sa mga natala usab, pagpabalikon ato sa Bagting 17, labot na ining tulo ka mga individual na diin nalambigit sa illegal drugs, dakpan sa managlahing operasyon sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kompleto ang detalye ni Bagting 17, Florence Zafima.
2: BBC Live Report.
0: Managsamang magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pipila ka mga individual na human kining nanganakpan sa managlahing drug by bust operation sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Unang nadakpan ang driver nga nagpanginaron og 39 anyos nga giilang top 9 most provincial most wanted person og nadakpan sa Purok 2 Barangay Kaangayan Mahayag Zamboanga del Sur. Napagawasan kinig warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 Branch 23 Mulabi Zamboanga del Sur human nga nakalapas sa section sa 5 and 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga dunay bail ban girekomendar nga mobalor sa 200,000 pesos. Lain pa nga dinakpan usab nga individual nga nagpagdaron og 41 anyos nga gabasero nga residentes dumalinaw sa Zamboanga del Sur nga gila usab kini nga street level individual og nadakpan human sa gipahigayon nga search warrant og nakalapas sa Republic Act 9165 nadakpan sa Purok Talaba Barangay Kamanga dumalinaw sa Zamboanga del Sur. Kini usab ra humana pagawsan og warrant of arrest pinagi sa executive judge sa Regional Trial Court 9 pagadi an sitting pinitsan October 8 2026. Lain pang dinakpan nga gumikan usab sa illegal nga droga mausab kini nga nagpangidaron og 45 anyos nga individual gila usab kini nga street level individual kon SLI og nadakpan sa Purok Sawa, Barangay Poblasyon Kumalarang, Zamboanga del Sur. Napagawasan sa kinigwaran at arrest pinagi sa Executive Judge sa Regional Trial Court 9, Pagadan City, nga pinitsahan October 13, 2026. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka dakong pakete sa gitahapang shabu og lain pang tulo ka medium size sa gikatahapang shabu pausaba. Ang nasangpit nga individual ang gibalhog na karon sa Kumalarang Municipal Police Station. Samtang papas nga balita, gumikan gihapon sa illegal nga droga, then dendo ay duha ka individual usaba nga nangadakpan na dito sa maya lungsod sa Dumingag. Kini ang gilagkuban sa nagpagidaron og 35, ingon man 39 anyos nga managsamang residentes Dumingag, Zamboanga del Sur og nadakpan sa Purok 1, Barangay San Pedro, Dumingag. Gingaw nga nasangpit nga mga individual, nakuhaan kini sila og mga illegal drugs og lakip na usaba niini ang duha ka 12 gauge shotgun og lain pang mga balang buhing bala og lakip na usab niini ang single motor nga mao kini nga Yamaha XTZ. Sa kasamtangan, kini ang gibalhog na usaba sa may Dumingag Municipal Police Station og nagpaabot na lamang usab sa tukmang kasong ipasaka batok kanila. Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM ug Radyo Bagting.
1: 106.7 Alas 5:40 mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tumpag panaggubano bay ubay nga mga nadakpan. So congratulations sa to mga operating team mga kabagting og kabalkadas nga mga kapulisan. Kadtong mao mga balita hatod kadto sa maayong kabubuton sa produkto sa Nature's Gift Incorporated. Sa Nature's Gift Vision Pro Capsule, tinaw og klaro ang imong pananaw. Mimo Smart Syrup, bitamina sa utok sa bata, mas paspas makatuon, mas dali nga makahinumdom. Ako ka ng duha ka mga produkto, alang katong mga kabataan, o gingamang katong dili, klaro diha na ang mga pananaw, basin niya o lahi na matanawan. O bisag chicks, di nakaklaro. O money ang bisag pusti, himong katauan na lang. O, Nature's Gift Product, mga kabagting o kabalkadas. Kinamaga na sa Nature's Gift Incorporated. Oras, alas 5:41 na. 106.7 Ato pabalikon sa Bagting 17 Florence Opima. Kaya may mga pinakadaghan rong mga natala mga kabagting o kabalkadas. Eh, public balikon sa nato ni. Kining nga mga balita usab gikan sa White Beach. Kay upat ka individual nangadakpan. Human na lang bigit sa pagpayuhot o smuggled nga si Garillo. Garillo yung di maupos gini. Ang detalye sa report. Babalik ko to sa Bagting 17 Florence Opima. BBC
0: Live Report. Upat ka mga individual ang nangadakpan na human kining inalambigit sa pagpayuhot og illegal nga sigarilyo or smuggled nga sigarilyo. Din kining panginaroon og 20, 26, 30, og 32 anyos nga managsamang lumulupyo sa Barangay Datos in Suwata, Maguindanao del Norte og nadakpan kini alas 11:15 ang takna kagahapon sa buntag sa Barangay White Beach sa Pagadian. Kini pinagi na usab sa personay sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station og kabag uban pang law enforcement units. Nakuha gikan sa naupat ka mga dinakpan ang 40 ka master cases sa White Cannon menthol cigarettes nga sa duna kini kantidad nga 2.3 million pesos ang nasangpit nga mga individual gikatakdan pa sa kagkasong paglapas sa Republic Act 10643 o mas na ila na graphic health work kon ingon man usab ang ilahang gidalang mga smuggled nga sigarilyo wala matud pa kini mga graphic health warnings og hinungdan nga kini ang gikatakdan pasakaan og kaso. Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM ug Radyo Bagting.
1: 106.7 Oras, alas 5:43 sa dagang pa nga mga balita. Tabuktang nga ito sa BBC News Center. May marunga kayuhan ni kaya doon ay 2.3 million nga seaweed farming equipment. Ipangapod-apod sa VIFA Ridge 9 nga ito sa duha ka Fisher Folk Association sa Pagadian City. Ang detalye at ang sayra ni Bagting 29 Cheryl Lirazan. BBC Live Report.
4: Gipangapod-apod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon B4 Ridge 9 ang mga kagamitan alang sa seaweed farming ngadto sa duha ka Fisher Folk Association sa Pagadian City niadtong Martes, October 13, 2026. Ang mga nakabenepisyo mao ang tawagan Sur Muslim Christian Agar-Agar Farmers Association o Murica Integrated Fisher Folk Association din ang matagusan na kadawat ang mga kagamitan nga nagkandidad og 1,195,282 pesos and 75 centavos og sa kinatibukan ni kandidad kini og 2,390,565 pesos and 50 centavos. Ang mga assistance kabahin sa Enhanced Philippine Seaweed Development Program nga nagtumong sa pagbalig-on sa production sa seaweed, sa pagpawas-bawas sa kita sa mga mangingisda o pagbalambo sa malungparong aquaculture sa lokal nga komunidad. Pinaagi ni ni Gilauman nga madugangan ang oportunidad sa panginabuhian sa mga seaweed farmer o mapalig-on ang industriya sa pangisdaan sa Pagadian City. Napahigayon ang turnover ceremony sa Provincial Fishery Officer o sa City Agriculture pinaagi ni Engineer Ramon Rodrigo Jr. Bagding Bindin, Webe Chiril, Unyot Lirazan, Sabal FM o Gradio Bagding.
1: Ang maong balita hato usab kadto sa mayong kababuton sa Virginia Food Incorporated. Basta hotdog Virginia. Anakin ni Maymutang ilang outlet diha sa may Santa Lucia, Pagadian City at bang sa Petron sa Hamisula Extension. 5:45 na kabagting og kabalkada sa tinis tong pagpanaguban. Ingon man, ang mga balita nga to paghihapon nga sa Iran na to ang pasudlon ang dugang pang-update gikan ni Bagting 17 Florence Zavima. Kini may kalabdanan na sab sa mga nadakpan kining nalaking na pagawsan o guwaranto pare sa Pagadian City dito nadakpan sa Iligan. Detalye sa report ni Bagting 17 Florence Zavima.
2: BBC Live Report.
0: Sakote sa mga otoridad ang 42 anyos sa nga individual nga kini ang residente sa Tumibo, Iligan City og nadakpan na sa may Makapagal Avenue, Tubo, Iligan City human nga nakalapas sa Republic Act 10591 o mas na ilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang nasangpit nga individual na pag-ausan kinig warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 na Branch 19 Pagadian City nga pinitsahan og October 14, 2026. Dain adin aduna kini siya ang iyahang mapriso kini hangtod sa iyahang kamatayon kay service of sentence man. Ang nasangpit nga dinakpan kini ang gibalhog na sa Iligan City Police Station 3 og nagpaabot na lamang usab sa kasong ipasaka bato kaniya. Bagting 17 Flores Fima sa BLFM og Radyo Bagting.
1: Nagan salamat sa mga nasangpit ng mga accomplishments mga kabagting og kabalkada samtang sa pika sa bahin aduna na pa isa. Labot gihapon sa ginadiling nga droga so dito kini sa Cagayan di Oro City. Og kini ang may kalabutan sa 408,000 nga gidudahang shabu na sakmit sa CDO. 57 anyos nga gituho ang high value individual na dakpan. Report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
2: BBC Live Report.
5: Nadakpan ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga giila sa alias nga Migo human nasakmitan og ibanabanang 60 gramos sa gidudahang shabu nga nagkandidad og 408,000 pesos atol sa Vivas operation sa Rotunda Barangay Nazaret Cagayan de Oro City kagapon sa udto October 14, 2026. Gilang suspek isip usa ka gituang high value individual o HBI og residente sa Pinikitan Barangay Kamamanan. Gipanguluhan ang operasyon sa Regional Police Drug Enforcement Unit TEMTO uban sa Police Station 9 sa COCPO uban pang unit sa koordinasyon sa PDATIN. Sa pagkakaroon, temporaryong natanggong ang suspek sa Maharlika Custodial Facility samtang giandam ang tukmang kaso bato kaniya. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa BLFM og sa Radyo Bagting.
1: 5:48 na kabagting og kabalkadas dinis nung pagpanaguban. Nag-abag usab nini nga tulumanon ng lanog sa Bagtingan si SSS Pagadian City Branch Head Edwin Rimuto. Di inag-awag nga sa mga wapakapamiyembro, wapanaparehistro ninyo mga gisakpan niha nga to sa SSS ipamiyembro na. Basig maapil mo sa race, niyawanin nyo nag-ipamiyembro the moment nga nisulod o trabaho ang inyong mga empleyado Oga, kanapod nga panahon nga mapamyembro ngadto sa SSS aron nga makaangkod kini kasiguruhan, benepisyo kuno galing mabot ang panahon nga siya ang moritero o di ba ka manganak o di ba ka kuno galing makabsans kinabuhi adunay maangkon nga benepisyo. O na, ang pag-awha gikan sa SS Pagadian City Branch pinaagi ni branch head Edwin Remoto. 549 na gid Glenn. Sorry na gid.
2: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
6: Oras, hatod ka nato ni San Pablo Mayor Divine Nelly Taukan ang had, One San Pablo, hugpong sa mga San Pablohanon alang sa usbong San Pablo. Oras, hatod ka nato ni Vice Mayor Mawad Smaulana sa lungsod sa dinas, kauban sa pagpalambo sa lungsod, paghatag serbisyo alang sa dinas nun.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
9: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usapay inyong iulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
3: si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghara og tambang ipanginom, nagsina og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, o saan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisiyang yun, isiwayan na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karo naghahin natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: 106.2 Radio.
6: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
7: Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkada. Siyempre, nining mga takna itong mga nag-atang sa presyo sa kinibitang kupras. Kupras ni dire, o presyo na dire sa Pagadian City. Dili man kay nato ni permitting mahatag pero at least nining higayon na precious kupra sa tong ikatunol sa katong mga dunay kalubihan niya. Oh, mga niyog-niyogan. Og diin na inyohang kupras yung ibaligya kung dire mo sa Pagadian City na natong sayran we. Kaya ang detalye sa mga nakalap nga presyo sa kupras din sa Pagadian City ni Bagting 27 Darilaya ay atong sayran.
8: BDC Market Report.
9: Yes, may buntag Bagting 16. Salamat na sa ito mga kabagtiyo kabalkada. Ng mga orasa, ato ito na lang kasantang ang presyo sa kupras na namuhutang din ni mismo sa may Dicome Pagadian City Buying Station sa may Panali Pagadian City. Kung kinilong ako pras imong ibaligya, 51 ang kilo. Samtang kung tonelada, 51 usab ang ilang kumprada. Mao katakas samtang ang presyo sa kupras nga nakalap nato. Ang mga balita hatod ka nato sa Duksan Bigasana na kanila nagkadiyang klase sa bugas, maiso gumay, lakit na sa mga organic na produkto. Ano sa sila grocery item na stock ni mong budget? Ang Duksan Bigasana na makaplagan sa Agora Stall No. 2, 15A, Santa Lucia, Pagadian City. Kinigipanagiyahan nila George Documento, Cheryl Documento, o Bibsi Cristobal. Makontakt sa cellphone number nga 0945-983-0016. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
7: 106.7 Oh, ayan, 50 kapin kung ugaling inyong ihatod ganis Pagdian City, mga kabagting og kabalkadas, balo lang pagkadya sa inyo mga lungsod-lungsod og tagpila. Ay, mga ligas, mga kabagting og kabalkadas, no? Sige, anitas dugang pang mga kasayuran gikan pod sa BBC News Center kay may kalabtanan nining festival nga gipahigayon sa Samboga del Norte Rice Harvest Festival, gipahigayon sa DA Rice Program. Kasindangan ang detalye ni Bagting 29 Cheryl Lirazan. Kasigo pa bang oras, Glenn? Okay, ang detalye sa report niya.
5: BBC Live Report.
8: Gipahigayon sa Department of Agriculture kon DA Rice Program ang Harvest Festival of Provincial Hybrid Rice Technology Forum sa Barangay Dato Tangkilan, Sindangan, Zamboanga del Norte ni atong Martes, Oktubre 3, 2026. Tumong nini aron mapausbaw ang produksyon og kita sa mga mag-uuma pinaagi sa paggamit sa modernong teknolohiya sa pagpananom og humay. Lakip sa kalihukan ang pagpaila sa mga produkto og teknolohiya gikan sa 14 ka hybrid rice seed companies og size ka soil ameliorant o biofertilizer companies aron matabangan ang mga mag-uuma sa mas epesyente o produktibong pag-uma. Pinaagi ni gitinguha sa DA nga mapalig-on ang paggamit sa angay nga teknolohiya sa agrikultura aron madugangan ang ani o mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma sa Zamboanga del Norte. Gitambungan ang kalihukan sa mga opisyal sa DA uban sa suporta sa lokal nga panggamhanan sa sindangan, mga municipal agriculturist, rice coordinator o leader sa mga mag-uuma. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
7: 106.7 In mga kabagting o kabalkada sa kining ato ang tuluman unusab ni Ining Buntaga, nagato ang ihatag ang resulta kay 263 sa kinibitong draw kagabi 263. Mayan, hindi ta maglangan kay basahon taning mga nahibilin diri. Meron nga dili ta ma intonsis. Ang katong tulumanon gipaluyhan, gipaluyhan naman adunay mga padangat sila mga mensahe. Good morning, atong good morning ni si Ma'am Merly Templado Diaz Lumad, January R. Sula, mga kabagting og kabalkadas, og Diaz sa sitang kay Tawi-Tawi Ivanix Mutya Bamunga, Juanita Sasel Calderon Tilaon, absent daw siya gahapon. Okay ra ma'am, walay problema. Og ingon man ni Jenny Sabal, og ingon man ni Nori Amora Prahes, sa mga kabagting og kabalkadas, mga nagpaminaw diha. Isa Maghanois Baroy, Janry Hulin, Julito Magusara Jr., Pitoy Hida og Jocelyn Bargayo, ingon man Jose De Los Reyes Ukaya, Amy Basaylahi, og ingon man ni Scarlett Manglin. Lira in town kay more ba ni usay din ako malimtang mabasahan ginasa pinakatumoy diya sa San Pablo ni Angel Anghag og ingon man Angel ni Anghag og Rosalie Daliripin og Rini Relativo og ingon man Juan Elga, mga kabagting og kabalkadas. Thank you so much guys sa makanunayon ninyong pagsunod din istong programa. Diin ato ang mabasahan og mapadangat og matimbaya ang inyong mga panganan. Bueno, ang pulong ato'y pambit nga na kaninyo mga kabagting og kabalkadas. Kaning nasa pulong sa Psalms 34 verse 15. The eyes of the Lord are toward the righteous and His ears toward their cry. Ako si Bagting, this is Ais, Vanessa Cagas Tumakmon. Bansa BBC News Team Mike Buntag, ganatong tanan. Oras, alas 6:01 na. 106.7
5: FM. Radio.
10: Radio Magbating.
11: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
12: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
11: The angel of the Lord declared unto Mary,
12: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Behold the handmaid of the Lord.
12: Be it done unto me according to your word.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: And the Word was made flesh,
12: and dwelt among us.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
12: that we may be made worthy of the promises of Christ.
11: Let us pray.
12: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
11: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Saint Cecilia,
12: pray for us.
11: Saint John Baptist de la Salle,
12: pray for us.
11: Leave Jesus in our hearts forever.
12: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory ug tambal nga doon lang sa syudad? Ayaw na pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinaagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
14: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ben sa Radyo Bagdig Bell FM, alas 7 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawan! Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagapagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan!

0: Alas 6 at 9 na itong oras sa Kabagdag Kabalkadas, may buntag ganinyong tanan, adlaw karon ng Biyernes sa Pizza Quincena sa bulan na sa siyempre, Oktubre, ahap man di ay. Ito ka rin yung tanan, Kabagdag Kabalkadas, may buntag sa makausap pa. Welcome dire sa tuwang at ulumanon sa kahanginan ng bagtingan sa katawhan. Ngayong mabati ng Sibyaan sa 106.3 ang Bell FM. Ingon man sa DXBZ756 Radyo Bagting Station sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagting o Kabalkadas, kaninyong tanan, mayong buntag. Sa itong mga suking di paminaw sa kahanginan, mga mag-uuma, mananagat, sa itong mga drivers, mga negosyante, mga ginang karon, sa itong mga lulog-galula, dihanga nagpaminaw, sa mga nangapi, may pagpangapi, sa mga namahaw na karon mga orasa, may pagpamahaw kaninyong tanan, apan di ta makalimot sa kanunay, sa pagpasalamat sa tuwa nga buhay nga Diyos sa Kabagdag Kabalkadas, sa kanunay, nga lain na pong adlaw, ngayang hihatagan higa na ito, nga gumikan usaban ini, makapadayon kita sa tuwang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Muna kinahanglan kita nga magpasalamat sa kanunay Kabagdag Kabalkadas. Pila na lang kaadlaw ang nahibilin Kabagdag Kabalkadas, no? Pila na lang kaadlaw ang nabilin na sa ulugon na ang Pasko, 71 days. Ang tuwang paabuton na aron nga Pasko na gayod. O sa lagtod nga pagkasulti, 70 days, 17 hours, and 49 minutes as of this moment, Kabagdag Kabalkadas, no? Pero kung naimuhag yung sumadahon, 71 pakaadlaw. Sige, pabuto lang na ito, eh. Hangtod, ganun saan nga muabot ang Pasko, Kabagdag Kabalkadas. Kaya uban, naghinam-hinam na, kaya lagi, doon na sila yung mga project alang sa ilahang madawat nga bonus. Ang uban po, Kabagdag Kabalkadas, kay nakaplano na kung ahadapit maglaag, ahadapit sila gusto nga magbakasyon. Ala, sige, kung bakit tadere mo nang dita, kinahanglan magluya-luya, kay nakaplano na tanan ang inyohang mga bakasyon, mga Kabagdag Kabalkadas, no, karong Pasko. Anyway, sa mag-ausap pa kaninyong tanan na maayong buntag, lain na usab nga hilusgutan na ito ang Tokyo karong buntaga, Kabagdag Kabalkadas, no? Kabahin na niya ito nga ito ang wala na nahisgutan kagahapon kinahutdan tag-uras, no? Kabahin na sa unsaman, katuko mo nakit Andre. Kanyan Kabagdag Kabalkadas, ang ito ang mga tapiko, kabahin na abitaw niya ito nga pahinomdom ba sa mga katawhan, no, nga katubtaw nga dugay nga mamahaw. Oh, unsa ba epekto nini sa tong panlawas? Kinahanglan kita nga masayod kinigikan sa Department of Health og lakip na usab Kabagdag Kabalkadas katubtaw nga laraw usab, no, sa Department of Education nga mas palapdan Kabagdag Kabalkadas ang pagbutang og CCTV cameras sa matag eskwelahan. Isip pa matod pa kinilakang sa gobyerno aron Kabagdag Kabalkadas nga malikayan ang unsaman nga krimen. Ang atong pangutana dire kun dili ba supak, no, sa Data Privacy Act ang maong plano sa Department of Education. Makuha man gud niya tanan, mangita bitaw kung mahanap bitaw ka sa kapulisan, dili magabasta-basta Kabagdag Kabalkadas, no, makapangayo gumikan sa gitawag lagi nila og Data Privacy Act. Og lakip na usab ni ini, uban pang hilisgutanan, labi na natong nangutana kung kanus adaw nga mapatuman ang posibleng kausaban sa bagong plitihan sa pagadian. So atoa na ang hilisgutan karon, uban pang hilisgutanan diri sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Alasay sa 3 sa itong oras, kabagdag kabalgada, sunahon taning ato ang topic ko karong buntaga, mahitungod na ining ato ang giingon, nga katubitong tagdugay nga mamahaw kabagdag kabalgada, ang Department of Health nagpahimang no kanatong tanan, noong akon mahimo kabagdag kabalgada, dili tamag unsaman. Dilita kabagdag kabalgada, magpadugay-dugay og pamahaw kung dili mo gusto nga makabaton og mga balatian. Wag gini ra problema kabagdag kabalgada nato, di ba? Mo gini ang problema nato nga gini bang tagdugay mamahaw usahay, no? Kay nabisi kabagdag kabalgada sa mga butang o di ba kaha nauduhan ka og mata, ang pinakapait pagyud kabagdag kabalgada unsaman, no? Ang pinakapait pagyud kabagdag kabalgada ang uban kay tapulan lang gid muluto maong dugay makapamahaw or dugay makakaon, di ba? Mo man gini ang realidad natong mga Pilipino. Oh. Na ay uban nga sa iyong mamahaw, ang uban po dugay, gumikan kay dugay po kayo magluto kabag digabulkadas kay magtinukluray pa kung kinsay magluto o dinig napita. Sabot na kining mga boarders, oo, mga estudyante, doon ay mga estudyante kabag digabulkadas nga mas piliyo na lamang nga mo eskwila nga walay sulod ang tiyan nun ka nga, unsaman, mamahaw, o pamahaw pinaka-importante. Muna nga kinahanglan tang masayod, kuno sa ba epekto ni ini kabagdag kabalkadas kuno galing dili ka mamahaw or di ba ka tag-udto na ka mamahaw. Radio Magbating. Matod pa kabagdag kabalkadas no sa pagtuon gikan nga gipatik sa European Journal of Clinical Nutrition na ang oras nga isa imong unang kaon mahimong adunay dakong epekto sa gitas-on matod pa sa imong kinabuhi na kung gusto ka nga sayo nga mo mamatay, patay gikan. Kung gusto ka nga sa'yo nga mupahulay, hala sige, pirmantiha pa ka na nga kanunaya ang pagdugay pamahaw kabagdag kabalgadas, no? Base kiniha sa gipatik sa European Journal of Clinical Nutrition. Sa ilang nga pagtuon kabagdag kabalgadas nga nag-obserba sa kapin sa 31,000 ka mga hamtong nga nagpangidaron o 40 anyos pataas, nadiskubrihan nga ang dugay matutpang nga pagpamahaw adunay kalabutan sa mas taas nga risgo sa kamatayon sa usa ka tawo. Amone ang angay ninyo nga masayran mga kabagdag kabalkadas nga naminaw karon nga kuno galing dili mo hilig mamahaw o diba ka hilig mo mamahaw pero inyong pamahaw kay dala na paniudto. Radio Magbating. No? Narabagay ang unani kabagdag kabalkadas nga ang ilang pamahaw dala na paniudto ang hinungdan nung saman. Ang hinungdan kabagdag kabalkadas ang kay matutpa, gusto lang silang magdaginot. Radio Magbating. Okay. Sa napati kabagdag kabalkadas, no, giingon na ani nga nadiskubrihan nga kung ugaling mamahaw ka, nga kanabitaw dala na paniod to, ana-ana sa alas 11, o di ba ka, kabagdag kabalkadas, dito na ka mamahaw sa alas 12. Di ba? Naingon na ani, usay, kabagdag kabalkadas nga, kining mga instances, no? Nga gumikan kay dugay ka nakamata, o di ba ka, dugay ka nakaluto, o ron sa pa yung mga hinungdan kabagdag kabalkadas, mo hinungdan ang imong pamahaw, dala na paniod to. Radio. O matod pa sa pagtuon nga ang mga hamtong nga kanunay no nga nagkaon og lapas na sa alas 11 or nanagyud sa alas 11 no giingon kabagdag kabalkadas nga naa sa 29% ang risgo sa ilang sayong kamatayon. Radio Magbating. Oh, nga nato ning hisgutan kining ingon ini kabagdag kabalkadas tungod kay nasayod bangod ta nga karon nga mga generation kabagdag kabalkadas mga bagong tubo sagad musugot lag dili mamahaw, di ba? Musugot lag kabagdag kabalkadas nga usa ka adlaw kas ara mo kaon. Radio Magbating. Nga naman tungod kay nangabilar kabagdag kabalkadas, di ba? Tungod kay panahon sa kagabhion murag mga wakwak harapit mangadto. Radio Magbating. Ahadapit mang lupad. Bitaw? So, ingon man kabagdag kabalkadas, no? Ang dugang pang giingon ni ini nga diin na anaa sa 29 ngadto na sa 41% dai kabagdag kabalkadas ang taas nga risgo nga posible kang sayo o resulta sa imo ang sayo nga kamatayon kabagting o kabalkadas. Oh, mao na nga kuno galing mahiligon ka diha nga mani mamahaw og gana na sa alas 11 or alas 12, ah hala sige pagkalot na lang daan.
1: Radyo Magbating.
0: O sabay ideal nga oras kabagdig gabalkadas, no? Na diri ilahang gi kining naapil sa pagtuon. Giingon kabagdig gabalkadas, kung nagaling manimamahaw ka ganana sa alas 10 gini sa buntag, 19% nga taas ang risgo sa mong sayo nga kamatayon. Mura ba ni asagad na kung tigpamahaw ni alas 10? Babas kinihapi, nasikad na rin sa pagtuon. Oh. Ingon man kabagdig gabalkadas, kung nagaling mamahaw ka alas 8 nga tunas sa alas 10 sa buntag, oh, katong alas 10 paingon sa alas sa udto mo itong 19%, no? Pero kung alas 8 paingon sa alas 10, adunay 10% lamang nga mas sa taas ang risgo sa imuhang sayong kamatayon kabagdig gabalkadas. Binta, ubos-ubos ragyutay. Sa ito pa, 100% imong kamatayon, dakuan og 10%, 90 na lang. Di punta kaingon og napakay 90, kay madakuan man ka, abusador sa lawas.
1: Radyo Magbating.
0: So mahay mo ning 50-50, 100 tanan.
1: Radyo Magbating.
0: Bitaw? So ingon man, kabagdig gabalkadas, unsa ba ang pinakamaayo ni mo nga angayang buhaton, no? Unsa ba ang angayang buhaton kabagdig gabalkadas, aron nga dili kadali nga matigok. Aron dili kadali nga mutaliman nga si babaw nga kalibutan kabagdig gabalkadas. Matud pa sa to nga kining nakuha nga datos kabagdig gabalkadas impormasyon, ang ideal gayod nga oras sa ting pamahaw is anaa sa alas 7 ngadto na sa alas 8 sa buntag.
1: Radyo Magbating.
0: Oh, sakto gining gihimo ni Ate Van. Oh, si Ate Van kay mamahaw kay wala pa alas 8. Makapamahaw naman sa tiban. O, di ba? Nagiingon din eh. Nga kung mamahaw ka alas 7, nga tunas alas 8 sa buntag, ubos ang imong risgo sa sayong kamatayon kabagtig gabalkadas. O, mayo, no? Mayo kabagtig gabalkadas, kay ubos ra, mas mayo yun nga, mamahaw kag sayo, no? O, ingon man kabagtig gabalkadas, sa gatong mga nag-diet karon, di ba? Ay, hunahunaan ninyo, ang pulo nga diet, kung kuhaan ganina og letter T, ang resulta, patay yung ka. No? Munang ayaw, pagsigig diet dihang dapita, kundili ka gustong sayo mutigok.
1: Radyo Magbating.
0: Oh, dugang pagipakita sa datos kabagdig gabalkadas nga mga individual nga nagidad og 50 pataas nga kanunay nagdugay sa ilahang kining pagkaon, no? Giingon kabagdig gabalkadas, gibana-bana nga maminusan ang ilahang kinabuhi og or life expectancy og kapin sa 2.5 katuig. Subot pa sabot, kung doon na lang kay ibutang ta, may nga ng Ginoo nga hangtod sa 50 anyos lang kataman. Unya, kay tagdugay man ka mukaon, na mainusan ka og duha katuig og tunga. Unya, abusador pag ikaglawas, kay kusog kay dahag, bisyoso kayo ka, na may lang kaabot ka og 40 anyos kabagtig gabalkadas. Ha? May lag makaabot ka og kining 40 anyos. Uro, yung di ka kaabot, kutubra ka 30 kay abusador ka sa imong lawas, awagi kay mahimo og yun. Muna giingon, nga gikuha na ka swate. Ang bitaw? No? So, buot pasabot ka bagdig gabalkadas, alang sa itong mga tigpaminaw karong mga orasa, mahinungdanon gayod nga kanunay tang mamahaw, no? Mamahaw og saktong oras. Bito nang giingon nga kinahanglan mo kaon sa saktong oras, aron nga, unsaman, makalikay sa mga balatian kabagdig gabalkadas, makalikay sa unsa man sa mga nagkadaiyang nga mga sakit nga mamahimo unya nga mo resulta ngadto sa imong sayo nga kamatayon.
1: Radyo Magbating.
0: Kini mga pagtuon kabagdig gabalkadas nga nagpakita kun unsa bay mamahimong epekto nini sa tuang nga kalawasan, no? Ang imuhang pagpalipas sa imuhang gutom, ang imuhang pagpalipas oras para lang nga dili bitaw ka kini nga aron lang mamintinar nimo na imuhang gusto nga magpabilin ka kabagtig gabalkadas nga unsa man kining magpabilin kang matawag na to anig sexy. O hala sige, ang uban mo gini ang ilahang kanunay gibuhat, dili mamahaw, no? Dito ra mo kaon sa ilahang panyudto, which is pamahaw mo pinakaimportante kay tibuok gabi e, walay sulod o walay gikining ang imuhang kinaon anang gabi gigaling, di ba? Gigaling sa imuhang tiyan kabagtig gabalkadas, imuhang kiniimong tanang kinaon, muna nga panahon sa pamahaw, bahalag mukaon mo gamay, at least man lang, doon na, no? O ingon man, dili malampas o dili mulapas kabagtig gabalkadas. Wala kay pamahaw sa man, Unang-una, gawas nga makabaton ka kabagdag kabalkadas o kining mga balatian. Oo. Usa sa mga giingong nga hinungdan, no? Kunugar, if maka-apekto sa imuha, kunugaling wala kay pamahaw, taas ang risgo matutpas sa diabetes. Dili mayong pagkontrol sa sukal sa dugo, no? Ingon man, taas ang peligro sa sakit sa kasing-kasing. Kunugaling, tagdugay ka mamahaw. So, huna-huna, diyag sa taman kabagdig balkadas kung kanunayon ba ni muni nga kining buhaton. Ingon man, hypertension, heart attack, stroke, dali ang pagsakas imong timbang. Kung ugaling matud pa, no nga, kanunayon ni muning pagdugay pamahaw kabagdig balkadas. Lakip na usab ni ini, no? Siyempre, mapiktuhan ang imuhang panghuna-huna. Kisagoy in tao'y makatarong unahuna kabag digibulkadas gutom, di ba? Kana bitaw mo eskwela, bitaw ta, gutom ta, di man ta kakonsentrate sa klase kabag digibulkadas, samot na sa trabaho, no? Samot na sa trabaho, kung ugaling gutom, di ka makakonsentrate sa trabaho, masige lang, marakag nag-alingasa kabag digibulkadas, mauna ang dili gayod kinahanglan, no? Nga ato ang kalimtan ang pamahaw. Mabito ng uban, maingon nga, huy, unahan ninyo ang pamahaw, unahan ninyo ang kaon, kay ang mga trabaho makapaabot rana. Pero ang kining ato ang pag-abusar sa lawas, kung ugaling dili ka mukaon o saktong oras, paglawas na gani maningil, delikado. Di ba? Da mo man ay kasagad ng mga pahimangno sa itong mga apuhan. Mo man ay sagad ng pahimangno sa mga ginikanan, nga kaon sa saktong oras pero lagi gumikan nato usay busy usay pod gusto nato nga digita mo kaon karon makatipid o di ba ka kabagtig balkadas tungod ba kay gadayit og taman mao na nga di lang gyud mamahaw oh kapi-kapi lang which is dili pod advisable kabagtig balkadas nga ang kape mo himuong pamahaw no kay lagi sa tong gikaingon importante gayud kabagtig balkadas nga masudlan ang imong tiyan og kanon panahon sa pamahaw. Bahala og dili ka mukha og paniudto. O di ba ka? Sa kuan gani, doon na gani mga health professionals nag-ingon kabagdig gabalkadas, nga mas maayo, no, nga mukha og kag pamahaw og paniudto, ang panihapon maoy dili na. No? Kung nag-diet, yug ka, pero uban po, moingon nga pwede rin mukha og pamahaw, pamahaw, di kalimtan, paniudto, panihapon, gamay lay kanon, kay aron nga dali nga ma-digest or matunaw imong kinaon kabagtig kabulkadas, di ba? So munay pagtan-aw sa tuang mga kining health professionals nga mahinungdanon kabagtig kabulkadas ang pagkaon, di ba? Ming trabaho bitaw ka kay mukaon pero matingala ta sa uban kay nganong mag-diet pa mangyug taman, no? Sakto na nang inyong tagkabagdig kabulkadas, ang inyuhang kipamayhon, ang inyuhang kining panlawas, no? Ayaw lang kipalab-an eh, kaya aron nga dili mo magkasakit kabagdig kabulkadas nga mo resulta or mo santop sa inyong sayong nga kamatayon. Radio Magbating. Sa itong pagbalik, dugang pang mga balita atong hisgutanan, diri paghihapon sa pagpanaguban, bagtingan sa katawahan, alas 6:27.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, dahil ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karted. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Kaya gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural

0: ka, mag-agwanta pa!
1: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every much. Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo moderately.
5: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
7: 106.3 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
8: Alas 6:33 itong oras, kabag nagkabalikadas, balik na dinis itong pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Dari paghihapon sa biya sa Radyo Bagting sa Bell FM. Adon to lamanon, kabag nagkabalikadas, atong kaya ito kanunay sa Camp Health sa Multi-Specialty. Nga nahimutang sa CNS, ubay-ubay building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health kabag nagkabalikadas, kini ang ipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adto sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalista ang doktor sa Camp Health. Mao sila sa Dr. Gino Olibancuro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O si Dr. Janine Aliponso sa Kapediatrics. Alang sa dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Radio Magbating. Maing buntag di ay ni Aisa Maghanoy. Good morning po ni LS. Ingon man, good morning ni Ma'am Eve. Good morning daw diya sa iyahang ginikanan. Maing buntag. Sa iyahang mama nga si Evelyn Consolacion diya sa Dinas sa Buangga del Sur. Dakin salamat sa pagpaminaw. Aoga, ingon man, kabag tagabalkadas, maing buntag

0: sa tanan usamba. Mga suki na tong tigpaminaw. Good morning kang Kuya Butchoy. Good morning, ya. O yun man, Nori Amorganda, Arner Noval, Maing Buntag, si Ma'am Ramos, good morning. Matod pa niya. Good morning, Kuya Jay. Kanang dili man ni hapon kada gabi. Okir na, okir gyod. Good morning, Marley Templado. Good morning, Vanix Abumunga. Good morning po kang Aso Abugada sa Maysan na Isidro Pitugo, Zamboanga del Sur. And also, good morning to Empalmado Tatski, Perlita Villanueva, Juanita sa Asel Caderon Tilaon, sa Purok Malinawon, Bragi Kulumulave, Dads Magsayo, o sa Tanan-Tanan nga nagpaminaw karon na good morning sa inyuhang tanan. Oh, good morning po ni Chavacana. Good morning. Ingon man, gabag na gabalkada, sa lain pang tulumaaprog ang niabag sa tuntulumanon na ang Iliana Bivio College, the Builder Future Leaders, ginahimutang sa Balangasan Pagadian. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTBT, o ba else. Ang Iliana Bivio College, o sa kapribadong tunuhaan na panubos kayo tuition fee, o labaw sa tanan, pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Muna sa paimong ipaabot, pa-enroll na sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Alas 6:36 sa itong oras, kabag ng kabalkada, sa samtang laing hilisgutanan na ito karong buntaga, bahay na ining plano sa Department of Education, kabag ng kabalkadas, no? Nga palapdan matod pa ang CCTV coverage sa mga pampublikong tulunghaan. Oh. Pabor ba mo niining maong plano sa Department of Education, Kabagtig Gabalkadas? Salamat, Ma'am Eva. Kung diin Kabagtig Gabalkadas, no, nga laraw karon sa Department of Education, nga ilahang palaptan, no, humikan kay, aron ba, nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan o sa mga magtutudlo, Kabagtig Gabalkadas, sulod sa school premises. Radio Magbating. Na nang plano karon ang pangutana karon kabagdig kabalkadas kun dili ba daw no makasupak ang Department of Kining Education sa privacy no sa kining Privacy Data Act kabagdig kabalkadas sa mga tinun-an og sa mga magtutudlo. Radio Magbating. Ang uban kabagdig kabalkadas nga nag-ingon nga kung ang intensyon sa Department of Education is mao lamang ang pangamasiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an o sa mga magtutudlo o dili gamiton sa laing mga pamaagi kabagdig kabalkadas, o yun matod pa sila, no? O yun matod pa sila kabagdig kabalkadas tungod kay aron nga masiguro ba ang kaluwasan sa mga tinun-an na asulod sa school campus. Pero kung ugaling matod pa nga ang pagbutang og CCTV cameras nga aduna matud pa lain nga mga kining laraw niini kini matud pa ang dili sila uyon kabagtig kabalkadas. Radio Magbating. Hinoon sa tong nakuha sa tuang nasayran nga impormasyon kabagtig kabalkadas, ang tumong og tuyo na lamang sa Department of Education mao ra gayod nga masiguro ang kaluwasan kun ugali unsay mga insidente, at least kabagtig kabalkadas ilahang nga makita, no? Ilahang nga masuta, ilahang nga masayran kung unsa ba'y mga panghitabo o matag-adlaw sulod sa mga school campuses. Kay syempre, dili baya sa tanang higayon mamonitor sa mga magtutudlo ang mga panghitabo sa matag-kining sulod sa tulunghaan, di ba? So pinaagi sa sasakuan, pagbutang o CCTV cameras, mas dali unya nila nga mamonitor kabagdig kabalkadas kana, no, kung makuha ang tanang angle sa school campuses, di ba? Og ingon man kana kuno galing aduna gayoy hugot nga monitoring sa mga kinibitong sa CCTV cameras kabagdig kabalkadas. Kay bitaw nakita nato sa uban nga mga campuses dunay mga CCTV pero dili pud mga functional. Radio Magbating. Dunay mga CCTV nga mga gipang installar pero wala po kining nagmonitor kung unsa bay lihok sa mga bata o sa mga magtutudlo sulod sa school campus. Radio Magbating. Ayha na mo mag-review kabagdig kabalkadas kung kundiin aduna na yung mga report nga madawat gikan sa mga ginikanan o baka ilang mga guardians. Radio Magbating. Diba? Muna giingon ko, nugaling gusto ta nga masiguro na to ang kaluwasan sa mga tinunan, no? Ang kaluwasan sa mga magtutudlo. Siguro kung na ato ang palibutan og CCTV cameras ang ato ang mga school campuses, adunay ibutang na to nga in charge dana nga iyang trabaho. Magsige lang og monitor na CCTV o kining monitor. Radio Magbating. Kaya ron nga masiguro gayud kabagdi ka balkadas nga walay kaning every now and then, no, every minutes, every seconds masayran kun unsa bay mga panghitabo, mga kasika sulod sa mga school campus kabagdi ka balkadas. Radio Magbating. Dili kay napuno man tuod og mga CCTV cameras ang mga pampublikong tulungaan, pero pagkahuman gamay kining naadunay mga nahitabo nga gamay nga komosyon. Wa nasayod ang uban kabagdig kabalkadas, wa nasayod sa school principal, kay lagi, doon naman to'y CCTV, pero wala po'y monitoring. Radio Magbating. No? So, ang kinimang kong pagbutang o CCTV cameras, taas niya siyang halisigutanan, no? Doon ay uban nga maginikanan, higit mo sugot, kilagi daw sa kinimakasupak sa Data Privacy Act, pero doon naman gud niya siya ay matawag ta o kuan ba, exemption kabagdig kabalkadas, no? Doon ay exemption, samot na, ngaon sa man, taas ang datos nga dunay mga managsunod nga insidente sa kadala sa matag tulunghaan kabagtig kabalkadas, no? Radio Magbating. Dunay mga nahitabo nga sinumbagay o di ba kaha mangluba or unsa pa dihang dapita nga gipang mga kini nga makahatag kabagtig kabalkadas og peligro sa mga tinun-an, no? Sumona nga ang gibuhat karon sa DepEd plano ni ini pinagi sa ilang sekretary nga si Sunny Angara, iyahang palapdan, iyahang nga kining padaghanan og CCTV total para raman sa kayuhan or sa kaluwasan sa mga tinun og mga magtutudlo. Wala may kining purpose ang DepEd nga butangan ang inaangog CCTV cameras ang matag kining tulunghaan aron nga kining gamiton sa dili maayong mga pamaagi. Radio Magbating. Kaya karon laging panahuna, no, ang pait kay kabagdig kabalkadas kung ugaling di nyo mamonitor ang lihok sa mga bata sulod sa school campus, no? Kay mga bayulente na kayurog mga panghuna-huna ang mga bata kabagdig kabalkadas, di ba? Makahadlok. Oh, bisan pag muingon ta kabagdig kabalkadas nga kining dili mampuntanan, wala po yung nangandoy, pero mas maayo nga unsa man. Mas maayo nga mangandam daan noon ka ayha nakamulihok kung kanong doon na nahitabo diha sa sulod sa school campus. Radio Magbating. O na ginahanglan nga adeser pa na ipatuman, no, manghinauta nga adeser na ipatuman sa Department of Education kabagdig kabalkadas ang ilang plano nga palapdan ang pagbutang og mga CCTV camera sa matag tulunghaan. Aduna unay konsultasyon sa mga ginikanan, no? Pabor ba sila bahin ni ini o dili kabagdig kabalkadas? Kay para sa ko personal, dako kong pabor, no? Kay sa tumong og katuyuan nga mamonitor ang lihok sa mga tinun-an, di ba? Mamonitor ang lihok sa mga bata nga nasa sulod sa school campus. Total ang monitor tuaram na sa principal's office. O di ba dito ibutang sa cum lab, pero sagad ang monitor kabagdig kabalkadas tuaman sa kining principal's office, no? Daghag mga insidente sa mga klakining tulunghaan, dili lamang krimen, kundi dili uban pa nga mga insidente kabagdig kabalkadas nga angayan gayod nga hatagan og pagtagad sa mga magtutudlog sa mga school principals, di ba? Mao na kining angayan na tong hinumahibaw-an o hinumduman kanunay kabagtig kabalkadas labi na sa mga ginikanan, no? Ba mo na sayod ganyo mga anak do na day mga kabulastugan nga gihimo diya sa school campus. Radio Magbating. Ang makuyaw-kuyawan ni ining CCTV cameras katong mga badlungon nga mga estudyante, pero katong mga dili badlungon tarong nga mga estudyante maragulay ka ba uli ang ang kahadlukan. Radio Magbating. Alas 6:44 atong oras kabagdig kabalkada sa samtang lain pangiabag sa tuang tulumanon ang Gel Rias kaka dessert and kakanin nga kini nahimutang sa may Banali Pagadian City. Home base lang ni sila kabagdig kabalkadas, lamian nga kakanin imong gusto, di ka magmahay. Order na sa Gel Rias kakanin, no, dessert and kakanin, ang ilabit taong kining panimalay na himutang tapad sa may Jason's place Kabagtig Kabalkadas diha sa may Banali Pagadian City. Ingon man ang Laikas kakanin sa may San Miguel Zamboanga del Sur, sa mga katawhan sa San Miguel o di ba ka sa makasalinganan nga lungsod, no, kung ugaling gusto mo og kakanin sa Bilaong nga lami usab ang ilahang mga kakanin, order na sa kang Laikas kakanin. Bisitahan lamang ang Laikas kakanin, siya ang nagpahigayon og naduan sa gipahigayon nga food hunt, no, ingon man ang hatag og libreng snacks sa iyang mga solid followers. Oh, malay nyo mga taga Dinas, mga taga San Miguel, kanang pabor bitaw sa San Miguel o di Mataling o di baka Kabagtig Kabulkadas, hapa mandapita kining dool regyon ano tapad ra sa San Miguel. Oh, basin day mas burtihan mo nga makatilaw mo sa lamian nga kakanin ni Ma'am Laika, no, ang Laikas kakanin sa may San Miguel Zamboanga del Sur. Ingon man Kabagtig Kabulkadas, ang atong tulumanon usab inabagan kini ni Atiguba Punong Barangay Sir March Tampos, kaban usab sa iyang inahan ang negosyante nga si Ma'am Marina Tual. Dagan salamat kayo, Ma'am og Punong Barangay, no, si Kapitana Che Tampos. Alas 6:46 atong oras, good morning po da kang Lando Consolacion Bitoy Mangbuntag for Delisa, good morning. Og good morning na Vernabi Adlaw, Mangbuntag sa tanan Romulo Puntay, Nimfa Mabisa Ro, good morning. Og sa tanan-tanan, good morning sa inyo. Samtang sa pikas sa bahin sa lisgutanan karong buntaga Kabagtig Kabalkadas, dirita gumikan kay sa baguhay lang nga napahigayon or nahuman nga public hearing mahitungod sa uminto nga plitihan sa dakbayan sa Pagadian, daghan ang nagpangutana Kabagtig Kabalkadas kung kanus aba, no? Kung kanus aba ipahigayon or ipatuman ang bag-o nga plitihan or ang formal nga plitihan sa Pagadian City nga 20 pesos o 25, mamanilang hangyo, 20 to 25 pesos. Apan depende matud pa kini sa approval sa 15th City Council kung pila gayod ang i-approve Kabagtig Kabalkadas. Nan, alang sa kasayuran sa tanan, posible, no, nang manghinauton po ng atuang mga bao-bao operators nga unta by the month of December, sa dili pa matapos ang tuig Kabagtig Kabalkadas, mapatuma na diri sa dakbayan sa Pagadian ang bag-ong taripa o bag-ong plitihan. Diba? Ang ilahang hangyo Kabagtig Kabalkadas, 20 pesos o 25. Pero depende lagi kung pila ang i-approve sa 15th City Council. No? So, pero hangtod karon, mintras Kabagtig Kabalkadas nga wala pa dyan in taway na aprobaran, no, nga bag-ong ordinansa nga mag-usab sa bag-ong plitihan o sa taripa sa Pagadian, sabot-sabot sa gid mo, no? Sabot-sabot sa gid mo dihang dapita kung pila ang pangayo sa driver o pila ang minimum. Total, naana naman tanga 20 pesos ang minimum Kabagtig Kabalkadas. Pero kung ugaling, ang imuhang pinoyanan kay minimum ragani na niya mangayo o mahal-mahal ang driver, ayo pod, no? Kuha ang cab number o isumbong dito sa RTMO. Diba? Morgan ay kanunay nga kining auhag sa itong mga personahe sa RTMO Kabagtig Kabalkadas, pinagi ni Sir Leyte. Oh, nga matod pa niya, kuha, picture ang cab number, i-report sa amua. Kung ipatawag gana mo ang driver o ipatawag po ka at tubanga, kaya ron nga kining masampulan na ito ang mga drivers. Kaya ang problema diri Kabagtig Kabalkadas, unsay nahitabo? Oh, unsay nahitabo ha? Daghag reklamo. Pero panahon Kabagtig Kabalkadas, no? Panahon sa matawag tag ipatawag na ang ang nagreklamo o ang gireklamo, dili pod matubang ang nagreklamo kay hasulan Kabagtig Kabalkadas. Munay ingon ang atoang kining mga traffic enforcer, paunsa mahatagan og solusyon ang problema mahitungod sa mga abusador nga mga bao-bao operators kung ugaling ang mga ningreklamo dili pud mo atubang sa panahon nga ipatawag. Radio Magbating. Magsigid post anang social media pagkahuman kabagdig kabalkada sa gitabangan bugod mo social media. Wa na gibo diri na makatabang sa inyo ha. Radio magbating. Mo na karon ha mintras nga wala pay na aprobaran nga bag-ong ordinansa kabagdig kabalkada nga mag-usab, no? Sa plitihan sa pagadian, ana pagyud sa 15 pesos ang minimum. Pero lagi kun muhangyo kay naanad na mata sa 20 gumikan sa kamahal sa kining gasolina, o 20 na lang pod, di ba? Pero kung galing, musubra na pod kamahal, hala sige, ayaw gyud ninyo tagae. Di lamang pod isa ka buk ang bao-bao dres pagina nagbiyahe. Maguol ka kabag di gabalkadas kun usa or duha ray nagbiyahe. Sa kadaghan nga bao-bao, syaro di ka kasakay kabag di gabalkadas, no? Syaro di wala kay ikasabot nga mga operators. Oh? Muna giingon kabag di gabalkadas nga kinahanglan diring dapita magunsa, maghiusa tang tanan, no? Kinahanglan diring dapita kabag di gabalkadas mo kooperita sa mga panawagan sa tuang mga traffic enforcer o ingon man kinahanglan magmatngon ta. Radio magbating. Alas 6:50 tong oras kabag di gabalkadas, no? So mauna ang hangtod karon, no? Hoping pagihapon ang tuang mga kining operators nga makuan gayod, maaprobaran sa mas daling panahon. Gani, matod pa nila, mahinta daw dilikabtan og December. Mahinta daw by November kay ma-approve na. Pero kagahapon, sa regular session kabagdig kabalkadas, sa kining 15th City Council, nahisgutan man to, no, ang mahitungod sa hangyo sa mga operators, no? So, manghinao ta nga sa sunod session, basta hindi ay ma-aprobaran na, no? Ilaha pa manginang tunan kabagdig kabalkadas, ilaha pa manginang tanawon kung ang ayan bagyod nga ito manon ang hangyo nga 25. Kung mahal ra, matugingo ni Sir kining Arnold Catalino, no? Nga kung 20 ragyod ang i-approve sa ISP, sa tuwang kining mga konsihal sa pagadian, okay ra po sila. Kaya na doon na ra po sila ginansya kabagdig kabalkadas ng 15 pesos. Bisan 20 pesos rather. Bahala na og medyo mahal gyud ang gasolina. Importante do na matud pa sila ginansya or do na sila income kay kun imong compare sa 15 pesos nga wala pa sila makuha or maulay sa ilang pamilya kabagdig gabalkadas. Radio magbating. Mao na nga atong awhagon ang tanan nga mga nag mga commuters, no? I'm sure wag yun mo ka kining dili mo musugot, no, nga mahimong 20 na nga itong minimum or 25, pero lagi, magdepende ra gyud na sa maprubaran sa ito ang mga konsihal sa pagadian. O gingon man, kung saan taman, kung di mo gusto nga magkuan, magmadakan ang inyuhang gasto, pagpalit na lang, pagkuhan na lang mo mga single motor. Radio. Bahala lang kung dili brand new, bahala si kanhan, importante doon na mo yung service kabagdig kabalkadas. Mahimot ang practical diring dapita, no? Dilita mo ingon nga magkuha og single motor nga kanang bitaw nga kabuto nato ang butang nga pagkang mahala nga dili kaya, no? Dilita sa kaya lang. Kung galing no? For example, sa inyo ang tanawon, 20 pesos ang kining minimum. Sa usa ka adlaw kapila mo nga muukuan kining kapila mo mamlite, di ba? Kun inyo nang totalon, din totalon ninyo na sa pila ang monthly kun ugaling magkuha mog motor, pas inyong tan-aw nga mas makatipid mo kung duna mo yung single motor, mas maayo nga magkuha na lang mo aron di mo magsigbagulbol. Radio. Mas maayo nga magkuha na lang mo yung kagaling yung single motor aron duna mo kagaling service aron every now and then pwede na mo makauli wala na daghang mga kuskus balungos nga mga kining driver kabagdig kabalkadas. Radio magbating. Di ba? Alas 6:53 na nga itong oras. Dresto ang pagpanaguban na sa kahanginan. No, mauna nga ang mga kapulisan usab gani. Di ay, dunay mga monitoring kabagdig kabalkadas. No? Sa ito ang mga bao-bao operators dili sa pagadian. Lakip na sa nitabang ba? Sa tuwa bitaw nga kining traffic enforcer. Oo. Sa pag pandakop usab niining mga kulurom usab mangud sa mga kuan kini bitawng problema karon sa mga operators diri sa pagadian ning gamay pag-anilang income daghan pang mga kulurom nga nagbiyahe kabagtig kabalkadas.
1: Radyo Magbating.
0: Ayan, matod pa usab ni former City Councilor Arnold Gavinia Kabagdig Balkadas, no? Usa sa iyahang gikahadlukan ba? Kung galing bitaw mo pa muabot o 25 pesos ang minimum ng plitihan, basin daw niya o gadrina mudaghan ang kulurom, no? Dere mudaghan ang kulurom Kabagdig Balkadas nga musugot sila barato ang plitihan nga naman tungod kay wa man sila bayaran nga franchise, di ba? Wala man sila nagbola man sila gibayaran nga unsa may nga kinibitaw nga mga uban wag abang. Oh. Ilahang kaugalingon nga mga kining bawbao, ilahang kaugalingong units, wala lang sila yung franchise, pero namasahiro. Kanabit ang mag-abi, daghan mga kulurom nga ang kining mamasahiro. Diba? So muna nga, usa sa ilahang kining, usa sa gikagulan po ni former City Councilor Arnold Gavinia. Mutong ana siya nga, kung mahimo, dili lang kayo pamahalon, kaya ron nga walay mga dili mudaghan o balik ang kulurom sa pagadian.
1: Radio Magbating.
0: Daghan ang kulurom. Samot na gin maglabad ang ulo sa tuang mga operators nga kining legal nga namasahiro sa Pagadian City Kabagdig Balkadas. Makaingon gyud daw nga uban nga may paiwa na lang siguro nagpamahal og tamag pamasahe, di ba? Maana ba? So, kuan lang gud, patas-patas lang ta diring dapita, no? Sa tunang kanunay gibalik-balik og ingon dere, buhi-buhi lang ta dere, no? Ang tanaw na to nga ang ato mga commuters dili sa tanan nga mga profesional, dili sa tanan nga dili tanang commuters mga unsa man minimum ang suhulan, di ba? Tanaw na to nga unaw na to nga mga commuters na to sagad mga estudyante. Oh, kipangutana na to Kabagdig Gabalgada si Sir Arnold Catalino, ang 20 pesos or 25 ma-apply ba ang discount sa mga tinunan? Tanawa ha, sa mga senior citizens o PWD. Oh. Ang giingon ni Sir Catalino, no, nga doon nag discount PWD, estudyante, or di ba kaha, ang mga senior citizens. So, usaban niyong buhaton, no? So, ipakita niyong ID. Ipakita ang inyong ID, o giingon man, Kabagdig Balkadas, ayaw mong sugot nga di mo tagag-diskwento. Kung deny driver nga di mo hatag diskwento sa inyo morag hapon, kuha ang cab number. Kung mas maayo, bitaw, no? Mas maayo nga aron nga dili mo reklamo ang driver in idunol yung sa kwarta, sa inyong plite. Kung sa may buhato ninyo, sinsilyo da nang ihatag, di ba? Kaya aron nga wala na idaghan, di na mo malangan, o di na mo makiglalis pa sa driver, nga nang mauni imong plite. Oh. Inignaog ni mo, sakay. Inignaog, oh. Dog, nara komplete. Senior ko, na ako'y diskwento. Diba? Uy, mahimong driver. Kontra tagaan ni Mugtibuok, aw, dig yung katagaag diskwento sa uban, Kabagdig Balkadas. Anyway, okay yung oras. Salamat sa pagpakikuban ka na ako. No? Hangtod na lamang sa Lunes pohon. Dari sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawan. Maing buntag, ganyang tanan, alas 6:57.
2: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagmatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.
6: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Pinakanindot o dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ng mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon ang Webes Pizza 15 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7 live. Kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawon sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, LGU Pagadian ang andam na alang sa nagsingabot nga kalag-kalag.
3: TTI Zamboanga del Sur nagpatuman ng fair trade laws monitoring sa tukuran.
1: Conscience sa indigenous peoples kinahanglan una makuha sa gobyerno ay ha mapatuman ang proyekto sa ancestral domain sigon sa NCIP Region 9.
3: Sa uluhan sa balitang regional, Caraga Health Center giulan og pagsaway to sa alegasyon sa kakulang sa sanitasyon.
1: Suspect sa pagpatay sa salon owner sa Jensan niadtong 2025, balhog na sa bilangguan.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, U.S. President Donald Trump mahidangat sa Pilipinas alang sa ASEAN Summit.
1: Sa dugang uluhan sa balitang nasyonal, 51% sa mga Pilipino gusto nga si VP Sara motistigo personal sa impeachment.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, U.S. Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle likanaog na sa puesto.
1: Building sa Saudi Aramco giatake sa mga rebelding Houthi, kansiladong mga biyahe mas nidaghan pa.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, presyo sa humay sa mga mag-uuma misaka o 33.6% kunitandi sa miaging tuig.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Carlos Yulo andam na sa World Artistic Gymnastics Championships.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, acute stroke unit sa Margo sa Tubig Regional Hospital giablihan.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner contest sa pagkatulog sa Japan, may premyong 800,000.
3: Samtang sa balitang showbiz, Bini nagsubmiter og tulo ka entries alang sa 2027 Grammy Awards.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Nagpahigayon na ang lokal nga kagamhanan sa Pagadian og mga pagpangandam alang sa nagsingabot nga pagsaulog sa kalag-kalag kon Undas 2026 aron masiguro ang kahapsay og kaluwasan sa publiko. Kabahin sa mga nagunang gihatagan og pagtagad mao ang pag-andam sa mga samang pribado pampubliko, pagdumala sa trapiko, pagmintinar sa kalimpyo og pagpalig-on sa seguridad ilabi na sa mga dapit nga gilaumang hugupan sa bagang duot sa mga katawhan nga mobisita sa ilang mga minahan sa kinabuhi nga ni Taliwana. Gilauman usab nga magdinabangay ang nagkadayang departamento sa lokal nga kagamhanan na og mga kapulisan aron malikayan ang kahagip-ot sa trapiko ug mapadali ang paghatag og tabang sa mga katawhan. Giawag usab ang publiko nga musunod sa mga lagda ug pahimangno sa mga awtoridad ug magpakabana sa kalimpyo kaluwasan samtang naghinumdom sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Tumong sa mga pagpangandam nga masiguro ang malinawon na hapsay og luwas nga pagsaulog sa kalag-kalag dinhi sa Dakbayan sa Pagadian.
3: Sa laing detalye sa balitang lugal, nagpatuman ng Fair Trade Laws Monitoring and Enforcement ang Department of Trade and Industry Zamboanga del Sur Provincial Office, pinaga sa Consumer Protection Division sa mga establishmento sa lungsod sa Tukuran niadtong Oktubre 13, 2026. Tumong sa mga kalihukan nga masiguro nga nagsunod ang mga negosyo sa mga balaod ug regulasyon alang sa proteksyon sa mga konsumidor o malikayan ang pagpanlimbong dili patas ug ilegal nga pamaagi sa pagbaligya. Lakip sa gisusi sa DTI ang hustong pagbutang sa presyo o price tags, tukmang impormasyon sa label sa mga produkto o pagsunod sa gikinahanglang product standards. Aron masiguro nga luwas, husto ang presyo o gadunay tukmang impormasyon ang mga produktong gibaligya ngadto sa publiko. Matod sa DTI, Zamboanga del Sur, pinaagi sa regular nga monitoring o enforcement, mapaligon ang pagsalig sa mga konsumidor o madasig ang mga negosyante nga magpatuman o patas sa transparent o responsableng pagpamaligya.
1: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, gibutyag ni National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Region 9 Regional Director Attorney Adolfo Ryan S. Lanson nga importante ang pagkuha sa pagtugot kon consent sa mga Indigenous Peoples kon IPs sa dili pa ipatuman ang mga proyekto sa gobyerno nga makaapekto sa ilang ancestral domain. Matod ni Attorney Lanson, bisan og simple lamang ang pulong nga consent, taas og detalyado ang proseso ni ini ubos sa free, prior and informed consent kon FPIC. Kini nagpasabot nga ang mga IP communities kinahanglan makahatag sa ilang desisyon nga walay pagpugos adunay igong impormasyon og panahon sa dili pasugdan ang proyekto. Gipasabot usab sa Regional Director nga ang NCIP mismo ang nagdumala sa proseso sa FPIC aron masiguro nga matuman ang mga katungod sa mga lumad subay sa Indigenous Peoples Rights Act kon IPRA of 1997. Dugang pa ni Lanson, adunay katungod ang mga Indigenous Peoples sa ilang ancestral domain busa kon dili motugot ang apektadong IP community sa usa ka proyekto nga nagkinahanglan og FPIC, dili kini mahimong ipatuman nga walay gikinahanglang pagtugot subay sa balaod.
4: Ang mga projects talaga namin dito is, of course, based on the four bundles of rights ng Indigenous peoples based on the IPRA. The primary one is the right to ancestral domain and peoples based on the IPRA. The primary one is the right to ancestral domain and lands. So yan siya, parang delineation of what they call their own.
5: Yeah.
4: Kung ano talaga yung lupa nila.
5: Na hindi pala pwedeng basta-basta mag-implement sa isang community ng IPs without their consent.
4: Yes.
5: Ah, okay. Mm-hmm. So paano po yun? The agency will have to seek the consent of the tribal leaders.
4: Not necessarily the agency, but the proponents.
5: The proponents.
4: But the proponents, the proponents. For example, we have several projects. We have IFMA, SIFMA, mga kuha natin, mga forestry projects in partnership with DNR. We also mining for EMGB naman. Even if mere opening of a road with DPWH naman, kailangan talaga ipaalam mo sa kanila yun. Kami lang talaga, consent, pumayag ba yung tribo o hindi. Yun po. Which is a very big one word, pero masyadong malaki po yung impact ng word na consent.
1: Sa bikas bahin ang bagong revision sa FPIC, epektibo sab sugod kagahapong adlawa, Oktubre 14, 2026.
2: BBC Martin Balita.
0: Balitang Regional.
3: Gaatubang karon ang Caraga Municipal Health Center og pagsaway sa publiko human sa mga aligasyon sa dili maayong sanitasyon og kakulang sa privacy og dignidad sa pag-atiman na sa lawas sa usa ka pasyente nga namatay human maaksidente sa motorsiklo. Base sa social media post sa higala sa namatay nga si Joshua Vic Gumubaw, giingong gibiyaan nga walay igong tabon ang lawas niini sulod sa emergency room. Giingon usab nga adunay medical waste og uga nga dugo sa ward samtang gi-question usab ang kahimtang sa mga pasilidad og kakulang sa pipila ka basic supplies. Nanawagan ang nagreklamo nga ipatuman ang kalimpyo, kaluwasan o gustong pagdumala sa mga pasyente o namatay sulod sa pasilidad. Sa pagkakaroon, wala pa makapagawas o opisyal nga pamahayag ang Caraga Municipal Health Center bahin sa mga aligasyon nga wala pa usab hingpit nga napamatud-an.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, hingpit nang nadakpan sa kapulisan ang 34 anyos nga si Lito Midyang Rehang alias Pito, nagingong suspect sa pagpatay sa negosyante og salon owner nga si Renante Ren Tampos niadtong Enero 15, 2025 sa General Santos City. Nasikop si Rehang alauna sa hapon niadtong Oktubre 13, 2026 sa Purok Pandian, Barangay Labanggal, pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder og walay piyansa nga girekomendara. Gilas mga otoridad si Rehang isip number 10 regional most wanted person. Gingong siya ang gunman sa pagpamusil kang Tampos sulod sa Rina Tanara Salon sa Barangay de Diangas West. Kaniadtong nadakpan kon kaniadtong nadakpan usab ang usak alias Jaka nga gingong nagsilbing lookout sa krimena. Padayon ang legal nga proseso batok ang Rehang alang sa hustong disposisyon.
2: BBC Balita.

0: Sa detalye sa balita ni Gosyo, nakatala og 33.6% nga pagsaka sa presyo sa humay nga nadawat sa mga mag-uuma sa nasud niadtong Setyembre. Kon itandi sa samang bulan sa miaging tuig sumala sa Philippine Statistics Authority kan PSA. Base sa datos sa PSA, miabot sa 20.84 pesos kada kilo ang farm gate price humay niadtong Setyembre, ubos sa 22.16 pesos kada kilo niadtong Agosto. Bisan pa sa pag-ubos sa presyo kon itandi sa miaging bulan, mas taas gihapon kini komparar sa 15.60 pesos kada kilo niadtong Setyembre sa miaging tuig. Ang Central Visayas mo ay nakatala sa kinatasang presyo nga 24.60 pesos kada kilo, samtang ang Maropa nga adunay pinakaubos nga 18.85 pesos kada kilo. Matod sa PSA, positibo ang pagtubo sa farm gate price sa humay sa tanang rehiyon gawa sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Kunbar. Ang maong balita giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagadiang gadgets sa ilang buhatan and of course adunay 5% discount sa mga gadgets. Unsa pa imong gihulat aduna sa AB Gadgets pagadian ananay mutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bangso Paprenta. Alang sa dugang kasayuran duol lang ilang mga staffs pwede usab mo ma-message sa ilang FB account AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets pagadian adunay nagadiang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur lakip na usab sa mga kasigbit nga lugar. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
2: BBC, Sports, balita.
3: Manguna sa kampanya sa Pilipinas ang Filipino gymnast nga si Carlos Yulo sa 2026 FIG World Artistic Gymnastics Championships nga ipahigayon sa Rotterdam, Netherlands. Kauban ni Yulo ang iyang manghod nga si Carl Eldro sa maong tournament nga magsugod sa October 17 hangtod 25. Magkikompetensya ang duha sa men's individual all-round samtang moapil usab sa tagsa-tagsa nilang mga event ang ubang Pinoy gymnast nga sila si Juancho Miguel Bisana o Hailey Garcia. Kinumduman nga nakadaog si Yulo og duha ka bulawang medalya sa floor exercise o vault sa baguhay lang nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ang balitang sports, hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at ito na sa Petron Gasol. Ilang main na nahimutang sa may Santiago dol sa Dibim. Ang lain nilang branch na nahimutang sa may Gatas sa Akbang sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila'y branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zambu. Buanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
0: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, gipasigarbo sa Margo sa Tubig Regional Hospital ang pag-abli sa acute stroke unit. Pinagi sa ribbon cutting ceremony ubos sa pagpanguna ni Dr. Zenny Rose Faith Sabiliano, Medical Specialist 3 o Stroke and Vascular Neurologist. Gitambungan kini ni DOH CHD 9 Assistant Regional Director Augusto Manolo Alpiche, Medical Center Chief Dr. Jover C. Ponsalan o mga kawani sa ospital. Isip lakang sa pagpalambo sa paspas espesyalisado o epektibong pag-atiman sa mga pasyenteng adunay stroke. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Joel Ubay-Ubay, usak obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antolado, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, o Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila makontak sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
2: Nasayo ka ba?
3: Alright, mga kabagding o gabalkada, dinita sa Nasayod Kaba Corner and of course, Bagding 28. Nasayod Kaba nga, dito di ay sa Tokyo, Japan, dunay pinasahing pa-contest nga simple lang ang mechanics. Kinsa ba ang magdahom nga ang pagkatulog makahatag di ay og dakong kwarta alang sa palarang mudaog. Nasayod ka ba nga usa ka katingad-an apan tinuod nga indigay ang ipahigayon sa Tokyo, Japan. Din ang mga partisipante nagnilumbaay sa pagkatulog nga hinanok aron makuha ang grand prize. Sa maong kompetisyon, gisukod sa mga organizers kon kinsa ang pinakapaspas nga makatog o kon kinsa ang makakuha sa pinakamaayo o pinakahinanok nga kalidad sa pagkatulog. Diin ang makalangkat sa unang dapit, mupauli nga dunay premyo nga 2.22 million yen nga kun i-convert sa peso, maabot kini sa dulan 880,000 pesos. Pero wala na panganli ang nidaog. Nasayod ka ba nga ang maong pa-contest ginganlan kinig Mat Race by Kuala? Nga gipahigayon ni adtong October 5, 2026. Uy, baguhay lang di ay. Ikaw diha, Clint. Oh, si Adrian, basin o ganahan mo moapilan ni best in katulog. Gihimo ang maong talagsaong contest sa Japan aron pahinumduman ang ilang katawhan bahin sa importansya sa sakto o maayong pagkatulog alang sa kahimsog sa panglawas o hunahuna. Na maayo gid ay ni sila papilon ani bagting 28. Kahinanok kani makatuog bisan pag pabutag triangle. Ikaw, hinanok ka bang matulog o wala na kay tulog-tulog kay sigir kag dula online? Or sigig tanaw sa mga AI drama or di ba ka sigig dula o Mobile Legends? Ayaw kumpiyansa tungod kay ang kulang sa pagkatulog. Dakong bahad usab sa sayong kamatayon. Karon na sayo na ka, kabagding o kabukada. Ang balitang nasayod kabahatid ka na to sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mao kining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapilis mong klase, buntagon, hapunon o panggabi ibo sa wala na'y rason na dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
0: Nag-submiter og tulo ka entries ang Pinay girl group nga Bini alang sa konsiderasyon sa 2027 Grammy Awards. Lakip nini ang ilang kantang unang kilig alang sa Best Asian Pop Music Performance og A Parallel World alang sa Best Song Written for Visual and Media Category. Nisubmiter usab ang grupo alang sa Best New Artist Category. Daghang mga fans sa Bini ang nangalipay. Apan, ang tulo ka entry sa Bini wala pa kini magpasabot nga opisyal nang nominado ang grupo sa prestigyosong Music Awards.
3: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment official Facebook page. Good morning usab and daghang salamat sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Na rito ay nangutan ng dili na daw makita sa Google Play Store ang Radyo Bagting mobile application. Hindi na makita, search gani. Adto na lang mo sa Google Chrome, search ninyong Radyo Bagting mobile app. Mugawas na siya, mga kabagting o kabalkada. And of course, good morning sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Labi na sa itong mga kaigsunan nga mag-uuma. Sa Pikas Bahin, dunay pabagting dinhi mga kabagting o kabukada. Kinsa kunoy nakapunit sa pitaka nga color gray. Gikan sa Pagadian, ngadto sa Dumalinaw, alas 5 buntag, ganyang buntag. Iuli ang maong pitaka kay ang dunay mga importanteng sulod ni ini. Ang tag-iya sa mga pitaka si Justy Sherwin Ungos. Sa Pikas Bahin, dunay pa'y laing pabagting. Dunay

0: Pindin Wabe Chiril Uniot Lirazon. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, anong Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together! Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check, tarpaulin o stickers, check, t-shirt printing para sa events, uniform, check, plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-1669. 8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Put na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti.

0: lala imong ko antibay imong UTI. Kumo ganina no nga magsige ko ka-admit pero pagsukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila. Okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo pag inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko nga paradis gila gila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Oil ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
2: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
3: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalabuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya o kini pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
4: May galak mustag, may buntag, gani yung tanan. Adlaw karon nga, Huwebes, October 15, tuig 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan, dinilaman sa nagunang registration sa Dakwayan sa Pagarian. Gani yung higala, Elmer Bagets Baganoy.
5: Yes, I'm sorry, sumutin yung higala, magiguban ka ninyo sa media. Oras nga tulumanon ang programang
3: Pulso sa Katawhan.
5: May higala, kumustag, may galak, pinatong tanan, Huwebes. It's a 15, mga higala. Sa bulan sa October 2026.
3: Sante
4: ang isulto karon, ang Manildo.
5: Pero, may gali, kay, kuan pa? Na, Huwebes pa? Kuyog ang 15, natulong og Biyernes. Ah, nice window, guwa, wag yun.
4: Ilang, mamunta mo magsalig og sweldo, salig mo tagpangutang, ane.
5: So, ganita, mga higala, sa itong isgutanan, kay, ato na yung padayo na itong isgutan, labi na kagahapon, unya karon mga higala, kay kagahapon doon na mga isisyon doon ay ipahigayon nga diyan mismo sa ngayon mga lungsod
4: may isisyon mga nila
5: isisyon,
4: so na dito mga konsehal kita nato dito si Konsehal Jiger Ariusa,
5: Konsehal Roger Asinillo,
4: napo dito si Konsehal Lansko,
5: napo niya si Konsehal Ben Benito Colme.
4: Dagan pa mga konsehal, ato lang kita dito.
5: So, ato ning isgutan mga higala kay importante kayo, labi na kinimplitihan.
4: Hmm, din hita.
5: No, kay sayod ta mga higala, wate lang, ato ning isgutan lang ko. Kay, agarong panahon na, medyo usahay, dagan lalis, na mga kuhan, mahitabo, gumikan lagi ining, di magsinabta na spliti ba? Okay, sayod ta nga, win-win solution na lang yung buhaton karong panahon na, aron sa mga higala nga dili maalaot ang driver, okay, lisod po kayo mga higala, imo nang alaoton, imo nang tion og taman ang driver,
4: maglandis na maguna sila kay inig mahal sa gasolina.
5: Oh,
4: unya ang plitihan mao ra gihapon mahal pa gyud ang pisa.
5: Okay, kung atong kuanon bitaw mga higala, atong timbang-timbangon, maingon mo nga ato yung hangyo lobo gyud sa to mga driver. Oh, pananglitan ha. Pananglitan mga higala, wala ang mga driver. Way mamasada ang pangutana. Kantong way mga sakyanan. Maabot ka sila sa ilang destinasyon.
4: Wala ako yung sakyanan. Na yung mga karga, listen, biya pa niyo mo lukdohon, mag-hike-hike ka, kanalangan niyong maglakaw-lakaw kasdalan kay gusto ka nga maka-exercise, maikog biya kay agi-agian ka sa motorcycle.
5: Muna nga, karong panahon na win-win solusyon ang tasabot-sabot ang yod. So nga, dili malaot ang driver, dili po malaot ang mga pasahero. Kaya di naman po ipipilag ka mga driver nga, nagtoo po sila ba nga, kanunahan ng mga pasahero.
4: Pulso! Ang swilduhan sa mga pasahero, wala pag yun nag-increase. Unya, kanang mga estudyante din ha, nagsigir ginagpangayog balon sa ginikanan. Ang ginikanan po, munamunan daginot, ang nagtrabaho sa construction, mga uban din ha, nagtrabaho, dili na lang gani mo snack para na ikahatag nga snack para silang mga anak.
5: Muna, mga higala nga, kwan lang yun ta, laktod pagkasultis, itong gigisgutan, sabot-sabot lang yun. Nga, tanaw ni mo nga, medyo layo yung mga tuan.
4: Ikaw na po mahibalo.
5: Ikaw na po yung kwan na, nga, lisan po gayog, layo gayo, unya, maorag hapon ni mong blente.
4: Pero ang kwan mang godya kana itang win-win solution sabot-sabot lang. Unya ikaw pod open-minded pug ka kay kabalo ka nga tungason. Lisod pud nya kayo dako nagkaon sa gasolina. Unya ang kining proposal nila nahimo na magyud ang committee hearing for public consultation, public hearing kaniadtong miaging semana. Unya sa gihimo nga session kagahapon. Gi-report man po ni Consul Ben Colbe. So paabot na lang kita o mugawas na ang taripa nga ma-review nila tanan. Unya, ma-review po ni Mayor Samico. Basta kay giingon ni Consul Colbe nga dali ragyon ni.
5: Watay lang nga mga igala. Disera to isgutan tanan. Ato sa ipabate, ato interview ni Consul Ben Benido Colbe.
6: Ngayon atong gihimo nga public hearing atong niaging October 9. Kanong adlaw i-report nako ang nahitabo sa public hearing. So magduso ko usa ka resolution nga i-approve nila ang katong nasagbutan na mga 20. 20 lang, 20. Meet halfway kay ang ilahang request ato kay 25 pesos. So nag-meet mi og halfway 20. Murag wala mangi po ni supak kay gali ang atong mga kaisuunan. Okay raw po sila sa 20 kay nasuwa-tunga ba. Dayon instead nga 5 peso per kilometer ang atong additional, nahimo lang 3. Di, sato pa okay ra kayo. So, expected karong adlaw kung walay mo upos, maaprubahan to, mapresente na mo ang permetrics nga bago. Kay kagahapon ang MTFRB nag-convene na yon.
4: Nag-convene
6: na mi kagahapon para ready na ko kusay pangayoon sa kining sa konseho, mga ayon sila sa bagong permetrics computation, mahatag na mo na yung karong adlaw. Ma-plus na mo sa lead wall.
4: Then, dito na diskusan, ahay kaagamay, ahay dumagan.
6: Di na na, kompleto na to.
4: Muna to, kompleto na.
6: Giusap mo lang ang data, imbis 15, ang 1 kilometer is 15, na mo lang sa 20, gilisan lang ba?
4: 20.
6: So, kung mo-add kag 1 kilometer kapin, no? So, may yung tag 1.1, 1.2, 1.3, additional nag 1 kilometer na siya. So, imbis ka 2 pesos ang gidugang, 3 lang.
4: 3 na.
6: Oo, nga na.
4: Katong sa problema to sa IPT pag sa downtown.
6: Nauna na to.
4: Nana po.
6: Nauna na. Ihimuan na mo to. Dayon, ang gidugang po na mo, katong hangyo po sa ato ang ni Ma'am Hazel Long, ilahi gyud ang katong mga tourist destination. Among himuan. Talang nga tourist destination like Gindis Cape, Alegria Falls, Manga, Puloyagan Beach Resort, Water Park, Airport, apil na. Gibuhatan na namo na og segregation gyud nga gikan sa airport paingon sa IBT Main, IBT Annex. Nanay mga
4: so at least nindot na ni.
6: Total distance then total pod nga bayronon nila.
4: So di na maglalis.
6: Di na maglalis.
5: Guys, naisgutan din mo nga nakasigregate ng tanan. So, di ba kaha ang pastada, ang taripa, mugamay, hindi na po mabasa?
6: Anili man. Okay. Kay giotro man mo ang design po. Giotro, okay ang design. Ang katong makita ni mga original nga taripa, maurga pong kadagko.
4: Maya po.
6: Then naman to space almost gone, dito na mo gidugang.
4: Gidugang.
6: Then giusos to ubos. So dako kay space sa ubos. Kaya naman po, mga unom naman to kalinya ang nadugang.
4: Gamay-gamay naman.
6: Kaya doon namin original taripa sa una pag yung kayo, mo to hindi mabasa. Kaya one man, ang kasagaran sa mga driver o pasahero, di na mo tanaw ato kay samok tanawon. Samok kay tanawon. Karon, ang among gi-adapt nga taripa ang bag-o. Katong pag-increase sa 10 peso to 15 pesos, gitana na mo, nindot sa paggagawa, kay klaro kayo. So, doon lang may space sa ubos, dito lang magidagdag ang tourist destination.
5: Doon ay discounting tolls, 20%
6: to bagyat? Yes, the same. Bora nga po, PWD estudyante. O, taxing ko.
0: Senior.
5: Taxing ko lang.
0: So, gawas ang Excel, so, possibly kung unsay mahitabo sa Libatis Council, o i-approve po si second reading, na pa third and final reading. Then, na pa publication.
6: Ay, wala na sa ekwan, dilip mo na siya ordinansa. Resolution lang.
0: Resolution mo, no?
5: Largo implementation
6: lang. Resolution na, wala na yung ordinansa.
0: So, pag-approve ni Mayor, okay na?
6: Dili. Pag-approve sa council, i-forward na mo dito ni Mayor ang kopya plus katong draft nga Permetrix. Pag ma-approve na to niya, publish na dahin to. Wala na na sa second or third reading.
5: Implementation na lang to, bro. Basta mapirmahan na sa Mayor.
6: Diretso na.
0: Dili
6: na. Ang akong i-promise nga December, dili siguro maapta
0: December.
6: Mga hinapos sa November.
0: Okay, salamat.
6: Ipaspasangin ako ni kay nakabalo beta kun sa flight sa tong mga driver. Si dayon. Hinuon sa bagay ako nagpasalamat po ko sa tong mga kaigsoonan labi na sa tong mga sumasakay ba nga nakasabot po sila. Kay katong uban gali mohatag sila more than 20, no? Sa of course basta mula pa sa 1 kilometer, mudugang magka 3 pesos na, 3 pesos, 3 pesos na. Kung magduha na ka kilometro ang mudugang, mudugang na ka size. Ayun na.
0: Ayaw, na. Bandi naman mo size. Ban nga 3 simpo naman.
6: Dayon. Amo lang gi protektahan ana kay naamang go yung mga commuters nga mangita og taripa.
0: Taripa.
6: Wala nga amo paspasan na. Ang among himo sa taripa katong karton baga-baga dahil para ilaminit pag nila. Dayon, advice na din ako. Kung release na gali ang mga taripa, i-advise kinako ang atong mga commuters nga atos lang musakay sa mga tricycle nga dun ay taripa.
4: So, nabati na to, no, ang atong exclusive nga interview ni Konsel Alvin Colbe. Sayo kay ta dito sa Sangguniang Panglusod kagahapon. Niya, naabot po siya. Sayo po, atong interview daan. Ma-report ba ni Konsel sa committee? Kay, o paaboton pa ni mo ang kanang ilang sesyon, medyo dugay ta makahumag interview kay makarga mangguni sa other matters. Niya, ba mga Konsel, on travel po, kay na ay councilors ni. So, mao na nga atong interview ni, yung gipanigun na ma-report, pero ang proposal lagi ha, proposal ha, nga 25 sa proposal sa mga driver, ang ilahang recommendation is 20.
5: So,
4: ang 5 nga katong proposal nga increase sa matag kilometro, ang ilaha pong proposal sa committee is 3.
5: So, klaro kayo mga higala, ang isgutan sa konsyal, nga 20 pesos, so, nindot ni mga igala kay win-win solution, Japon. Dili kay tantong dito sa taas kay og 25 manggod mga igala. 25 lang na siya, pero og both kwintaho na to, lisod na siya pangitaon. Kaya nga no, napay mo, sinsilyo pa ka.
4: Ang kwarta manggod. Masuklid
5: pa ka. Lisod siya.
4: Na may queens nga 20 ra. Kanya, og na kay Jis. Mangita pagag 5 isukli. So og 20 paghatay ni mo og 20 duha ka jis o di ba isa ka 20 nga tibok. Uwa na dagang istorya.
5: Kumana. Okay, tibok manggod 20 ra gyud ang jis. So bot pasabot mga igala 30 imo maplite. Suklian mo sig 5.
4: Nya matlag wa 5 kay sayo pa.
5: Nya ubang driver kay di lang kay matlag ang ubang driver kay moingon raman nga.
4: Salamat ma'am ha. Salamat sir.
5: Moingon ra gyud og kanang wa raba ko sinsilyo ma'am.
4: Nadi, ikaw po nga nagdali. Misa, sige na lang.
5: May mantag si Ruby. Kamuingon lang. Keep that change lang na ya. So, wala ang gitaw nga. Nindot ni siya. Kay kung dito po ka sa 20. Namay, tibok 20.
4: Namay, tibok 20.
5: Kita kag 20 nga sinsilyo. Na tibok sinsilyo nga 20. Kuya ko yun.
4: Napoy, duha ka jis nga tibok. 20 na gihapon.
5: Napoy, papil nga 20. So, nindot gud siya mga igala. Dali ka ni mo makuot ba? Sa iyo na rin gud bitaw kayo nga. Di na magkarason nga. Maingon pa driver kayo. Nabay, uban driver gud po nga. What sinanggo kayo ba? Pwera lang sa mga maayo mga igala. Nabay, uban driver nga. Tanaw kayo nila nga. Akin ni kayo medyo. Taan ni kamay. Ako mo sweldo. Wala ba ko sinsilyo man?
4: So at least nga, win-win solusyon eh. Kaya ang ipagayos ng mga driver, 25. Unya, naman po ito ay mga komentaryo god sa kaniyang mga pasahero nga, di lang po taasan kaayo siguro. Kaya kami mga estudyante, nagsalig na po mis pangayo sa ginikanan. So, dinita sa 20.
5: So, kini, nindot ni mga higala, 20. Unya, usa dito sa naisgutan, nga magpagawas na po sila og bag-on taripa. So ato yung gipangutana dito mga higala kay sagad sa mga Pinoy mangod. Kining Pinoy mga higala og daghan na kayong basahunon diha. Di na na umbasa?
4: Labi nagpino.
5: Labi nagpino kayo. Unya og may mag picture kay tanawon mga higala. Unsa man gyud na? So kana mga higala og mubasa ka, daghan na kayong basahunon diha. Milagro na lang kay nagdunay mo basa.
4: So, pero gipasalig ni konserte ni Kobe nga katong miagi nga taripa dagko man to nya na may space sa ubos. Inaog to dito gagmay na lang to mga kuan dito nya ang giklaro gyud nga ang mga tourist destinations gi specific yun nga mo inay pritihan.
5: Nindot ni siya. No kay usa man gud sa gipaningkamutan gyud sa local government unit nga diris pagadian mga higala nga kining tourist destination kay batod pas mayor sa mga sa mga pamahayag niya sa mga speech niya sa mga activity kung wani manggaling ang tao dire sa pagadian dapat makapundo gyud siya.
4: Okay, matu siya pagitan matu siya sa kindeskid tan-aon gyud na to eh nabay kindi dito nang Langoba. Unya napay kining nindot nga mga tourist spot sa San Pedro. Katong naisakay-sakay sa mga bata, nindot man to sakay-sakayan. Bisa nga mga dagko, nindot.
5: So nindot ning gihimo karon nga dunay specific nga pletihan, gibutang gina sa tourist destination. Kay usab po ni sa mga complain, mga higala, labi na katong mga lugar nga at tuunon kayo, o walay pletihan gina mga higala, na po yung uba mga watsinanggog ang mga driver, nga magpataka na lang og singil sa pletihan.
4: Parihan na lang kung anang here sa Ibite. Gikan sa Ibite, padrong sa downtown, naunay, ganitong kapitan sa Barangay Gatas, kay gikan sa Ibite, pag naog niya, pangayuan mo siya dako. Nya, Barangay niya. Gatas na, ha? Nya, taga din na, kapitan na.
5: Sa po niya, airport.
4: Airport pod. Padulong sa Sitri Pananglitan.
5: Kala manggod ng mga lugar, mga higala, kala mga demand ng mga lugar ba? Naamang gyud ang kuan low supply and demand. Kanto mga demand kayo nga mga lugar. So wa kay saktong pletihan dito. Unay ubad mga higala nga mapaturatoy lang dayon og paningil og plete. So lindot ning gihimo karon mga higala nila Konsel Binbinido Kolbe kay makita gyud nato pila na gyud pletihan diha mismo sa mga tourist attraction. Tourist destination dire mismo siyudad sa pagadian.
4: So, klaro po ni Konsel Kolbe nga maaprubahan to sa plenary sa sesyon sa Sangguniang Panglusod. Ilang ipadala og batyan mangayo bitaw og ahaman ang taripaan yon sa mahitsura sa mga napos sila giandam nga ipakita na daan kay humo na dag meeting kaniadto pang miaging Martes ang kanang sa MTFRB.
5: Kagahapon mga higala sikan reading sunod semana ato nga po ni monitoron
4: di na ni
5: lungan mga higala ang ton nga di ni maprobahan ato ni monitoron sunod semana third and final reading then posible tapos bulan sa Oktubre mga higala
4: ma-review ni Mayor Samico mapirmahan ang katong taripa. So at least nga sugod na pero karon ha maura gihapon ang pritihan sabot-sabot lang mo diha.
5: So lahi din ni mga higala kay di ordinansa lang himo resolusyon. So pag mapirmahan as mayor mga higala implementation na largo. So
4: okay,
5: paabot
4: god makarga ra man sa resolusyon kay iman fix gud nang gasolina may panahon nga fix gud ang gasolina karon magsaka niya nay marka dako kay ang marka nga rollback pero ang ning rollback
5: sintabos
4: ra. Nag increase gamay kayo ang araw nga pataas, increase gamay, pero ang kantidad dagko kayo.
5: Hangtod di nato ni Longan mga higala, hangtod di ni mapumahan, di ni mapirmahan sa di ni maabot sa lamisas mayor, og di ni mapirmahan mga higala, kay kung mapirmahan na ni I have pa ma-implement. So sa mga naminaw na to, sa mga driver karon, sumasakay yung publiko, mga higala, wa pa na
4: usab.
5: Usab. Pero, kini mga higala, baintil naman good.
4: Mm.
5: Unya, mao naman good implementihan karon.
4: So, at least nga, maligalize lang na. Ang ilang gipangayo nga bainte.
5: Oo, maligal.
4: So, sabot, may ganyan diha.
5: Oo. Manginaot po tanga, o maligal na yung bainte, eh, mga driver, mga higala, bainte ni gud pununta. Dili kay mupasaka na pud og kuan nga.
4: Saka dili na naman oh.
5: Okay. Karon ang legal na to 15 pa man.
4: Mm.
5: Gi tugutan lang mo sa pagpaningil og 20 mga higala kay aron usab nga di kay tanto malkanse.
4: Mm.
5: No. Unya dalan ni 20. Manginaot lang pud sa mga driver.
4: Nga, katod yung subay sa taripa, pero hindi mo mag-away.
5: Sunod na sa taripa.
4: Nagingon na ang chief sa traffic. Nga, og doon na driver nga magbinuang ng mga pasahero. Ilag yun nga aksyonan. So, ana, sabot-sabot lang para dili na bito mo maglalis din ha. Og pila iplitihan. O, mo na iplitihan. Pero ikaw ra isa, pwede mong kamuhang yung nga, sir. Pagkapinila gamay, sir, ha? Ikaw ra may isa niya. Itong gason. O, ana, ala, sabot-sabot ra.
5: Karon, manggod mga higala, o, mag-complain ka nga, ang butang na to, niplite kag 20. Mag-complain ka mga higala sa city traffic. Malaot ang kining
4: driver
5: kay ano? Matod pa city traffic, mga higala, ang ilang basihan yun. Kantog yung legal nga naas sa taripa. Subot pa sabot, 15. Oh. So, muna nga, kinahanglan, may implementing 20, mga higala. Doon na yung resolusyon, mapirmahan sa mayor, para huwag doon na yung mag-complain, mga higala, dili lang po kayo tantong maalaot po mga driver. Kay, isa, good po yung tao, driver taon, mga higala. Ay, nga,
4: gamay na po doon sila may income good kay mamasahiro na siya, magsigi og daga na sakyanan, niya, mahal ang gasolina.
5: Oh.
4: O niya, ang mga pasahiro po gamusakay, wa po, bag-increase ang sweldo nila.
5: Oh.
4: So, at least nga, dili lang mag-away.
5: Oh, dili lang kay tanto nga, mong ototon good ba nga, kuan good kay limutanan. So, sa mga pasahiro po, oh, dili po kay nato, kuan lang po, buhi-buhi lang po.
4: Oh.
5: Nga, bisan pa og, wa na nisakay niyong sulat. Imong sweldo, ni Saka, mga higala. Pero, ang driver mangod mga binating gigsuunan,
4: di mangod na. Siya o gasolina, motobil man siya.
5: Dili mangod na, fix po na ilang sweldo, ilang income, na ay na income nga sakay. Mga
4: napoy,
5: higala.
4: Napoy, walay sakay.
5: Napoy, walay sakay.
4: So, sabot-sabot lang.
5: Nabi nagtingulan kayo.
4: Mm.
5: Medyo munihit yun ang sakay mga higala kay...
4: Di mapunmula ka ang uban, magpundo na mas mall.
5: ang uban, magpundo og mall. Ang uban, manalon sa balay mga higala kay nakapalit og baldi.
4: Nakapalit og baldi. So at least nga, manalon sila sa ulan.
5: Okay, init at lawan. Pagkahapon mga higala.
4: Ulan.
5: Ulan. Itong isang naging adlaw na higa yaw-yaw. Kay mamaingon ni BBM god nga mapalit og balde.
4: So, mahal man ang balde.
5: Matod pa mga higala nga ni mahal ng balde sa kano. Panik uban, panik bayig
4: sa pending sabot-sabot
5: na uban na ay hapit na hugno ang bangkira.
4: Kay napuno og balde.
5: Kay napuno og balde.
4: So, ada lang. Basta kay timanin ninyo ha ang wa pa ma-approve ang kanang resolusyon para utruhon ang pitihan. Maura gihapon, sabot-sabot lang gihapon mo. Kay naningkamot ang po si Consel Colby kay nag-explain po sila ni Mayor Samico nga kinahanglan po madali matagag aksyon ang pangayo sa mga driver.
5: Alaking oras ug panahon ang talugpa sa mantag na ug sa mga istasyon. Kini inyo higalas kahanginan.
4: Kini sa Elmer Pagis Paghanan.
5: Kini usab sa Rex Rabotin. Naging salamat sa iyong pagpaminaw. O maayong adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.